I don't wanna lose your love. I don't wanna lose your love.

come on me. Come on, Badu. Badu. Oh, yeah. Yeah, mommy.

sur l'air. Sur l'air de RFI Musique.

Kamfanin na'urori, watan kamfanin kera na'urori na Apple ya shigar da karar babban watan kara gaban babban kotun tarayya dake arewacin California Amurka, inda yake zargin kamfanin fasahar zamani na Open AI da satar sirrin kasuwanci da fasahohinsa na sirri. Kamfanin na Apple ya yi zargin cewa Open AI ya tsara wata dabarar lallashi da daukar ma'aikatan Apple na da da na yanzu aiki, tare da umurtar su da su kawo bayanan sirri, zane-zanen na'urori da ma sassan wasu kayayyakin masana'antar ta Apple lokacin da suke zuwa neman aiki. Apple ya kara da cewa Open AI yana amfani da waɗannan sirri ne domin gina nasa sashin na kera na'urorin zamani. Labaran sun zo ne daga nan sashin Hausa na RFI. Gashirmu na gaba.

0: Barkanmu da sake haduwa a cikin wani sabon shirin dandalin siyasa. Shirin da ke wayoyin manyan lamuran siyasa tare da nazarin abin da suke nufi ga demokradiyyar Najeriya. A demokradiyya ana sa ran a samu rayoyi mabambanta. Jam'iyyun adawa da kuma 'yancin fadin albarkacin baki. Amma me ke faruwa idan 'yan adawa suka fara nuna fargaba game da tsaronsu ko kuma yanayin siyasar kasar? A wannan makon dan takarar shugaban kasa a Najeriya karkashin jam'iyyar NDC Peter Obi yayi kirarin cewa rayuwarsa na cikin hatsari. Yana mai nuna damuwa kan yanayin siyasar kasar gabanin zaben 2027. A gefe guda kuma rikicin shugabancin jam'iyyar ADC ya dauki sabon salo bayan da wata kotu ta tabbatar da shugabancin Sanata David Mark yayin da bangaren da ke adawa da wannan hukuncin ke ci gaba da bayyana matsayinsa. Abokinku ne Michael Kudison, kuma wannan shine dandalin siyasa. Da farko mun fara da batun da ya jawo cece-kuce a fagen siyasar Najeriya. Dan takarar shugaban kasa a Najeriya Peter Obi ya bayyana damuwa kan tsaronsa. Yana mai cewa rayuwarsa na cikin hatsari, amma yana nuna shakku ko zai kai ga zaben shekarar 2027. To domin ƙarin haske kan wannan batu, mun tattauna da ɗaya daga cikin na kusa da shi, Dr. Yunusa Tanko.
1: Da daɗewa muna ta hasashe yanayin inda ake bin mu daga jam'iyya zuwa jam'iyya. Misali, mun bar ya bar PDP. Aka binci zuwa Labour Party. Ita Labour Party da aka gurgunta ta. Ya je ADC, daga ADC zuwa NDC. Ana kokari ne don ma kai ya samu ma ya tasiri kan ma ya ma fito zaben gaba daya. Akwai kusan ɗan takakaru kusan sun kai guda 10 ne. A misali ko fiye da haka. Amma babu wanda ke ji ake kira ne kamar Peter Obi. Duk inda ya taba shi ka ji an yi magana. Kuma mun yi la'akari wayannan abubuwa da ake ta yi mai bita da kolin ya nuna karara. Misali akwai zai tafiya zuwa kasar waje a America. To yana ce mai ya ba da platform ɗin za a yi. Normally ya kamata mu fito mu yi shaida mu faɗa wa kowa ai zai zo. Saboda kowa ya ɗan taro hakan nan ya mai irin nuna bayya. To sai ce kan na tura domin na tura wakilai ma za a hana shiga America. Ko kuma ba a san ma abin da jami'in tsaro za su yi ba a kan hanya kafin ma ya kai. Abin da faɗa min kenan wannan jiya kenan. To daga baya sai na lura cewa baya so a hana shi domin mun an sha dakili duk wani tafiya da zai a nan Najeriya. Wato mun je jami'ar Ahmadu Bello University aka hana shi yin mawara da mutane. Muka tashi muka je jami'a a Bauchi ATBU aka hana shi. Mun je University of Ife aka hana shi. Mun je mu wani university kenan ne aka hana mu. Talaba shi ma aka hana shi magana. To kaga irin waɗannan abubuwan sai ka lura cewa Allah kuwa mutanen

0: suna suna da raina kuwa abinda na gani ne ba wai an faɗa min bane mu ma kanmu da muke bin sa dinnan mu ma muna cikin wani irin hatsari ko jiya da na bada dan wani dan interview aka ce mu ce aka kira ni da dai aka faɗa min cewa
1: to ku yanzu a jam'iyyance ya kuke ganin za ku bullo mu wannan al'amari
0: a to ba abin da zamu yi in bin fada mu fada in duniya ya sani saboda kowa ya tashi tsaye ya san cewa mu abin da muke yi kokari muke mu kwato ɗan Najeriya daga cikin halin na kakanikaye ba wani cin zarafin kowa muke yi ba ba mu zagi kowa ba amma saboda abin da demokratiya ta ce da ta zana da dole ne mu fito mu maganganun abin da yake faruwa a Najeriya su ne waɗannan abubuwa da ya kamata mu dai da zamu iya yi mu faɗa wa mutane kurin ɗan Najeriya su san halin da muke ciki
1: to wannan magana tasa ta yi ta tada hankalin magoya baya me wanda sako kuke da shi ga magoya baya
0: A'a mu tashi tsaye ne duk wanda zai iya fada koyon baya a kare mutuncinmu da mutuncinsa da shi kansa rayukansa Allah ne yake karewa amma kowa ya tsaya tsayin daka don mu kokari mu san cikin abin da muke ciki kuma su lura cewa fa muna cikin wani irin hatsari in ba wani abin bane ya faru don Allah don annabi ya fara zai faɗa ne don kowa ya san halin da yake ciki
1: Sai dai furcin na Peter Obi ya haifar da tambayoyi masu yawa a game da yanayin siyasa da kuma makomar demokradiyya a Najeriya. Mun nemi ji daga masanin kimiyyar siyasa Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa akan yadda suke kallon salon siyasar kasar a wannan yanayi.
2: A gaskiya wato yiwa ƴan hamayya kutungwila da bita da kulle ba yau aka saba ba a siyasar Najeriya. Amma bai taba daukan salo mai muni irin wannan karan ba da zai zama na da abinda ake nasarari da na boye na ganin cewar an kasara hamayya an tabbatar babu wani wanda ya takara ba Bola Ahmed Tinubu ba ba taba ganin irin wannan ba kuma wato ba karamin nakasu bane a tsarin demokradiyya duk demokradiyyar da aka ce babu ƴan hamayya to ta zama mulkin kama karya saboda haka kuma mulkin kama karya ba abin da yake haifarwa illa matsala ga shi mulkin domin za a wayi gari kenan in talakawa ba su da wata hanyar numfasawa in banda su yi bore
1: Yayin da ake tattaunawa kan yanayin siyasa da matsayin 'yan adawa a Najeriya. Wani bangare da ke kara jawo hankali shine rikice-rikicen cikin jam'iyyun siyasa. Amma kan da ya gabata mun yi alƙawarin ji ta bakin bangaren jam'iyyar ADC da ke adawa da shugabancin Sanata David Mark. A wannan makon mun tattauna da jagoran bangaren Nafi'u Bala wanda ya gyara a game da yadda abokan hamayya suke daukar hukuncin kotu.
3: Kamar yadda ka sani shine akwai shari'u kala-kala a gaban waɗannan mutanen da muke jayayya da su.
1: Na'am.
3: Wato ku David Mark da su Atiku Abubakar. To wannan case din yana da nasaba da case ne na dan majalisar muzaɓaɓɓe na jam'iyyar ADC wato Honorable Lekki Abejide wadda yake kalubalantar sahihancin cewa waɗannan mutanen a matsayin member na kwamitin amintattu na jam'iyya kawai wasu mutane su zo su ba tare da bin ka'ida ba su shigo jam'iyya ce sun naɗa kansu shugabanni shine ya garzaya kotu akwai wadda shi bayi da hurumin jan ragamar jam'iyya shi don haka bayi da hurumin shigar da ƙara kamar yadda nake mataimakin shugaban jam'iyya na ƙasa wadda in shugaba ya matsa ni ne ya kamata na zama shugaba na kai ƙara to doka ta bani dama to a matsayin shi na zabebe na jam'iyya kotu ta duba ta ce shi bayi da hurumi ya saka baki a wannan dambarwar hasali ma kuma ana cikin shari'ar sai ya watsar da shari'ar ya tafi jam'iyyar APC to don haka betson wannan kotu sai hukunci ta ce a shi bayi da hurumi ba wai ta tabbatar da David Mark cewa shine halattaccen shugaba ba yadda suke watsawa a wani gefe don haka mu halattaccen shugabancin jam'iyya muna nan daren muna ci gaba da shugabancin jam'iyya muna nan muna ci gaba da tantance 'yan jam'iyya da suka ci primaries a jam'iyya domin mu tura sunan su hukumar zabe. Don haka wannan hukunci mu bai shafi sashi hancin shugabancin mu na jam'iyya ba.
1: To ga lokaci na kurewa kuma kai bayani filla-filla game da wannan hukunci kuma ina ganin an fahimta. Al'amura suna cin karo da juna. Gaban ku baya faduwa.
3: To kamar yadda na tabbatar maka wanda yake da gaskiya gaban sa ba zai fadi ba. Kuma waɗannan mutane su Atiku Abubakar da su Dadin Mat suna yaudaran kansu ne. Menene yaudaran kai? Baka zama dan jam'iyya ba, jam'iyyar nan tana da constitution. Shekara 25 da ya wuce jam'iyyar nan tana existing. Rana ɗaya ka shigo ka ce wai ka kori duka shugabannin jam'iyya ka nada kanka. Ai wannan wasan kwaikwayo ne. Kuma wannan ya tabbatar maka da cewa shekaru yadda muke ganin mutanen nan shekaru 80-90 wasu sun doshi 100 wannan rudewa ne da gigi cewa na shekaru, don haka muna yi musu uzuri.
1: To ga kunan da saurin karfin ku matasa masu jini a jika, idan suka same ku suka da lalama kamar oba da da suka nemi a sulhunta dan an ce ba a bari a kwashe duka, yaya za ku yi? Za ku dawo ku zauna akan teburi guda?
3: Idan suka je suka fita suka bi ka'ida, ai mutane ne yan uwa kuma shugabanni ne da yawan su kafin a haife mu ma su rike mukaman siyasa. Amma zamani ya kawo, yau mun gane waɗannan mutane su suka ciyar da ƙasar baya. Duk da wannan barnar da suka yau, idan suka zo suka bi ka'ida a matsayin su na iyayen mu, za mu ba su dama mu ce to ku koma ku turo ƴaƴan su ku zo mu yi da su, domin mu tabbatar mu matasa yanzu zamani ya zo. Abunda kuka hanga da shi kuka yi yanzu ba shi bane a gaban mu. Gyarar kasar nan shine a gaban mu. Kuma jam'iyyar ADC already ta tsaye da 'yan takarkaru a kowane mataki. Don haka mun fitar da Professor Chris Uba, shine halattaccen dan takarar shugaban kasa a jam'iyyar mu. Su zo mu zauna su yadda su kamince mu bi 'yan takarkaru da jam'iyya halattacciyar jam'iyya ta tsayar.
1: Abinda waɗannan batutuwa suke nunawa shine cewa siyasa bata tsaya ga neman ƙuri'a ne kawai ba, tana kuma shafar yadda jam'iyyu ke tafiyar da al'amuransu, da yadda 'yan siyasa ke kallon junansu, da kuma yadda jama'a ke kallon demokaraɗiyya gaba ɗaya. Domin jin ra'ayin jama'a kan waɗannan batutuwa, mun tambayi wasu 'yan Najeriya.
4: Assalamu alaikum, sunana Honorable Engineer Yusuf Garba wanda aka fi sani da Gado. Ina zaune a sabon garin Zaria. Kuma gaskiya tsakani da Allah, barazanar da ake ma 'yan siyasa ta riga ta kai inta. Domin yau idan kana dan adawa baka isa ka fito kai magana ba, ko kai challenging gwamnati, ko ka ce ba ko ana yin daidai ko ba a yin daidai. Da ka yi magana kawai za a haɗa ka da 'yan sanda ko wasu jami'an tsaro su zo su kama ka su maka barazana saboda a rufe maka baki.
5: Sunana Hassan Albasari Abu Afan Angon Fatima da ke nan cikin garin Port Harcourt jihar Yobe a tarayyar Najeriya. To a zahiri na gaskiya dangane ne da yanayin yadda za a ga cewa wasu daga cikin 'yan siyasa musamman ma ɓangaren adawa a Najeriya suna ikirarin cewa akwai musgunawa dangane da yanayin yadda ake tafiyar da siyasar wannan ƙasa ɗin. In dai har dan al'umma suke wannan demokuraɗiyya ɗin, to akwai buƙatar a ce kowa yana da freedom yanayin yadda zai kauce ma doka wajen cin zarafin, wajen magana da cin zarafi.
6: Assalamu alaikum gidan Radio Faransa mai albarka, tare kuke da Bashir Muhammad dan Inna Kadisau, karamar hukumar faskarin jihar Katsina. Hakika wannan kalubale da 'yan siyasar muke fuskanta musamman 'yan jam'iyyun adawa kalubale ne wanda in ba an tashi an yi kokwaran daukan mataki a kansa ba, demokradiyyar kasa ta Najeriya tana nema ta durkushe.
7: Sunana Ibrahim mai wankin hula a garin Mai Godiya a Kimba jihar Niger. To hakikanin gaskiya game da wannan barazana da ake wa anafin 'yan takarkaru na jam'iyyun adawa a kasa ta Najeriya, sam bai dace ba, kuma gaskiya ba haka ake jagoranci ba, kuma demokuraɗiyyar da suke cewa suke ƙarƙashinta gaskiya ba ta tanadi haka ba.
8: Alaikum warahmatullahi wabarakatuhu, Radio France International. Sunana Attahiri mai kallon zare babban Dodo Zaria, jihar Kaduna, tarayyar Najeriya. Gaskiya tsakani da Allah, sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Domin ni kullum abin da nake kwana da shi, nake tashi da shi, shine makoman talaka a Najeriya. Saboda a yanzu a Najeriya
9: talaka bai da yancin kansa duba da irin siyasar da ake yin ta yanzu.
10: Assalamu alaikum warahmatullahi. Sunana Muhammad Tajuddin Kwangila, sabon garin Zaria. Alhamdulillah, kamar yanda muke ta ganin jami'an adawa sun fada cikin wani hali na lahaula, to ko misali al'umman da suke cikin jami'a mai mulki za su iya shaida cewa lallai tun daga zuwan wannan gwamnati na Ahmed Bola Tinubu kusan jami'an adawa suka kasance ba su da karsashi.
11: Assalamu alaikum. Da farko dai sunana Muhammad Sani Dauda Cinwazza, matashin dan fafutuka ne a nan da magaram jamhuriyar Niger. Lalle kam yanayin da ake ciki na siyasa, musamman ma wanda ake ciki gab da shiga wannan zabi na shekara ta 2027, lalle kam wannan gwamnati ta Bola Ahmed Tinubu tana nuna ƙarfi da isa, wanda suke ganin kamar su sun yi kowa mulki, wanda kuma wannan mulkin nasu lalle kam na kama kariya ne, ba wai mulkin demokradiyya ba ne.
1: Yanzu kuma mu dan leka wasu muhimman lamuran siyasa da suka gudana a kasashen yammacin nahiyar Afrika a cikin makon nan, tare da Hauwa Halliru Gwangwazo.

0: A wata gagarin murdan barwar shari'a da ta girgiza kasar, kotun fasalta kundin tsarin mulki ta Senegal ta yi watsi da wani daftarin dokar sauya tsarin mulki mai cike da cece-kuce. Wannan daftarin doka wanda majalisar dokokin kasar ta amince da shi a ranar 29 ga watan Yuni, bisa goyen bayan jam'iyyar PASTEF, ya nemi ya rage wa shugaba Basiru Diomaye Faye karfin iko tare da hana shugaban kasar mai ci jagorancin jam'iyyar siyasa. Kotun kolin ta yanke hukuncin cewa gyaran ya saba wa tsarin mulki, lamarin da ya baiwa shugaba Faye gagarumar nasara ta siyasa a daidai lokacin da takaddama ke ƙara ruruwa tsakaninsa da tsohon babban abokinsa kuma tsohon prime minister kasar Usman Sonko. Gagarumin fada ya barke a kewayen garin Anefis mai muhimmanci da ke arewacin Mali, inda 'yan awaren kabilar Afsanawa daga kungiyar Azawad Liberation Front FLA tare da haɗin gwiwar mayakan jinin masu alaka da Al-Qaida suka yi wa tawagar sojojin gwamnatin Kwantan Bauna. Tawagar ta kunshi dakarun Mali da kuma sojojin haya na rundunar Africa Corps na kasar Rasha. Duk da cewa dakarun gwamnati sun yi nasarar kare sansaninsu, wannan hari na Kwantan Bauna ya nuna gagarumin tashin gauran zabin ta'azzarar rikici da matsalar tsaro, inda kwararru ke gargadin cewa zai iya raunana ikon siyasa na jagoran mulkin sojin kasar Assimi Goita. Babban birnin Sierra Leone Freetown na kammala shirye-shirye ta fannin sufuri da masauki, yayin da kasar ke shirin karbar bakuncin taron tsakiyar shekara na kungiyar ECOWAS wanda za a gudanar daga ranar 12 zuwa 19 ga watan Yuli. Shugaba Julius Maada Bio, wanda shine shugaban kungiyar ECOWAS na yanzu, zai jagoranci shugabannin kasashen yankin domin tattauna muhimman kalubalen da suka shafi rashin tsaro a yankin, rarrabuwar kawuna a fannin siyasa a yankin Sahel, da kuma harkar kasu wanci tsakanin iyakokin kasashen. Domin karfafa dankon haɗin kai a yankin, kasashe 12 mambobin kungiyar ECOWAS sun fara aiki a hukumance don rage harajin sufurin jiragen sama da kashi 25 cikin 100 domin sauƙaƙe farashin zirga-zirga tsakanin kasashen yankin. Jami'ai sun tabbatar da cewa kasar Ivory Coast ta soke waɗannan haraji gaba ɗaya, yayin da kasar Sierra Leone ta cire harajin tsaron filin jirgin sama na dala 50 baki ɗaya ga fasinjojin da ke bi ta Freetown. To gare ka Michael.
1: Zan tattara ƴan ko matsayina kenan sai ga gogan naku. Abokina Bala yana zaune kafa ɗaya kan ɗaya. Ina ganin sa nace, Bala, yau ka zo da fuskar damuwa, me ya faru? Bala ya ce, abokina, siyasa ta fara raba mutane fiye da yadda nake zato. Ta yaya? Nace masa. Bala ya ce, na ji ana cewa ana wa wasu 'yan adawa barazana, na kuma ga yadda wasu 'yan masana'antar fina-finan Hausa da mawaka suke fada da juna a kafafen sada zumunta saboda siyasa. Me ye naka a ciki? Na tambaye shi. Bala ya ce, abin da ya dame ni shine siyasa za ta zo ta wuce, amma suna da mutunci da sana'arsu da za su ci gaba da rayuwa da ita. Na yi wuf, na ce masa, kana ganin siyasa ce ta janyo hakan? Gogan naku Bala ya ce, ba siyasa ce kaɗai ba, wani lokaci saboda kusanci da masu mulki, wani lokaci kuma saboda abin duniya. Amma ni ina gani bai kamata mutane su lalata sunayensu da abokantakarsu saboda abubuwan da za su wuce ba. Kai Bala, yau ka zo da babban darasi. Na faɗa ina kallonsa yana wasa da 'yan makullin motarsa. Shi ko Bala ya ce, ai abokina, idan Allah ya ba mutum baiwa, bai kamata ya sayar da mutuncinsa a farashi mai rahusa ba. Bala na aje wannan jimla, ya ce, na baka lafiya abokina. Na ce masa, mu zama lafiya. A nan shirin dandalin siyasa na wannan mako ya zo ƙarshe. Sai kuma mako mai zuwa, idan mai kowa mai komai ya kai mu, za mu zo muku da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kafatanin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International, abokinku ne Michael Kudisin ke cewa, godiya ta tabbata ga Ubangijin halittu.
2: To, da fatan an fa'idantu da wannan shiri na dandalin siyasa, za mu shakata da wannan.

0: Barkanmu da sake haduwa a cikin wani sabon shirin dandalin siyasa. Shirin da ke waiwayen manyan lamuran siyasa tare da nazarin abin da suke nufi ga demokradiyyar Najeriya. A demokradiyya ana sa ran a samu rayoyi mabambanta. Jam'iyyun adawa da kuma 'yancin fadin albarkacin baki. Amma me ke faruwa idan 'yan adawa suka fara nuna fargaba game da tsaronsu ko kuma yanayin siyasar kasar? A wannan makon dan takarar shugaban kasa a Najeriya karkashin jam'iyyar NDC Peter Obi yayi kirarin cewa rayuwarsa na cikin hatsari. Yana mai nuna damuwa kan yanayin siyasar kasar gabanin zaben 2027. A gefe guda kuma rikicin shugabancin jam'iyyar ADC ya dauki sabon salo bayan da wata kotu ta tabbatar da shugabancin Senator David Mark yayin da bangaren da ke adawa da wannan hukuncin ke ci gaba da bayyana matsayinsa. Abokinku ne Michael Kudison, kuma wannan shine dandalin siyasa. Da farko mu fara da batun da ya jawo cece kuce a fagen siyasar Najeriya. Dan takarar shugaban kasa a Najeriya Peter Obi ya bayyana damuwa kan tsaransa. Yana mai cewa rayuwarsa na cikin hatsari, amma yana nuna shakku ko zai kai ga zaben shekarar 2027. To domin ƙarin haske kan wannan batu, mun tattauna da ɗaya daga cikin na kusa da shi, Dr. Yunusa Tanko.
1: Da daɗewa muna ta hasashe yanayin inda ake bin mu daga jam'iyya zuwa jam'iyya. Misali, mun bar ya bar PDP. Aka binci zuwa Labour Party. Ita Labour Party din aka gurgunta ta. Ya je ADC, daga ADC zuwa NDC. Ana kokari ne don ma kai ya samu ma ya tasiri kan ma ya ma fito zaben gaba daya. Akwai kusan ɗan takakaru kusan sun kai guda 10 ne. A misali ko fiye da haka. Amma babu wanda ke ji ake kira ne kamar Peter Obi. Duk inda ya taba sai ka ji an yi magana. Kuma mun yi la'akari wayannan abubuwa da ake ta yi mai bita da kulin ya nuna karara. Misali akwai zai tafiya zuwa kasar waje America. To yana ce mai ya ba da platform din za a yi. Normally ya kamata mu fito mu fice mu yi shaida mu faɗa wa kowa ai zai zo. Saboda kowa ya ɗan taro hakan nan ya mai irin mu bayya. To sai ce mun kan na tura domin na tura wakilai ma za a hana shiga America. Ko kuma ba a san ma abin da jami'in tsaro za su yi ba akan hanya kafin ma ya kai. Abin da faɗa min kenan wannan jijiya kenan. To daga baya sai na lura cewa baya so a hana shi domin mun an sha dakili duk wani tafiya da zai a nan Najeriya. Wato mun je jami'ar Ahmadu Bello University aka hana shi yin mawara da mutane. Muka tashi muka je jami'a a Bauchi ATBU aka hana shi. Mun je University of Ife aka hana shi. Mun je mu wannan university kenan ne aka saki hana mu Talaba shi ma aka hana shi magana. To kaga irin wayannan abubuwan sai ka lura cewar Allah kuwa mutanen nan suna suna da raina kuwa abinda na gani ne ba wai an faɗa min bane. Mun ma kanmu da muke bin sa dinnan mun ma muna cikin wani irin hatsari. Ko jiya da na bada dan wani dan interview aka ce mu ce a kira ni da dai ake faɗa min cewar in kaka tsantsan fa kai waye nace a abin da aka faɗa min kenan. To saboda haka irin wayannan abubuwan muna jin su ganin su suna faruwa. So shi yasa kaga idan yayi magana irin wayannan abubuwan mu ma sai mu ji tausayin sa wallahi.
0: To ku yanzu a jam'iyyance ya kuke ganin za ku bullo mu wannan al'amari?
1: To ba abin da zamu yi in bin faɗa in duniya shi sani saboda kowa ya tashi tsaye ya san cewa mu abin da muke yi kokari muke mu kwato 'yan Najeriya daga cikin halin niƙaƙa niƙaye. Ba wani cin zarafin kowa muke yi ba, ba mu zagi kowa ba, amma saboda abin da demokratiya ta ce da ta zanada dole ne mu fito mu maganganun abin da yake faruwa a Najeriya. Su ne wa'innan abubuwa da ya kamata mu dai da zamu iya yi mu faɗa wa mutane kurin 'yan Najeriya su san halin da muke ciki.
0: To wannan magana tasa ta yiwu ta tada hankalin magoya baya. Me wani sako kuke da shi ga magoya baya?
1: A'a mu tashi tsaye ne duk wanda zai iya fada koyon baya a kare mutuncinmu da mutuncinsa da shi kansa rayukansa. Allah ne yake karewa. Amma kowa ya tsaya tsayin daka don mu kokari mu san cikin abin da muke ciki kuma su lura cewar fa muna cikin wani irin hatsari in ba wani abin bane ya faru. Don Allah don annabi ya fara ne faɗa ne don kowa ya san halin da yake ciki.
0: sai dai furcin na Peter Obi ya haifar da tambayoyi masu yawa a game da yanayin siyasa da kuma makomar demokradiya a Najeriya. Mun nemi ji daga masanin kimiyyar siyasa Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa akan yadda suke kallon salon siyasar kasar a wannan yanayi.
2: A gaskiya wato yiwa yan hamayya kutun gwila da bita da kulle ba yau aka saba ba a siyasar Najeriya, amma bai taba daukan salo mai muni irin wannan karan ba da zai zama na da abinda ake nasarari da na boye na ganin cewar an kasara hamayya, an tabbatar babu wani wanda ya takara ba Bola Ahmed Tinubu ba. Ba taba ganin irin wannan ba, kuma wato ba karamin na kasu bane a tsarin demokradiyya. Duk demokradiyyar da aka ce babu yan hamayya to ta zama mulkin kama karya, saboda haka kuma mulkin kama karya ba abin da yake haifarwa illa matsala ga shi mulkin, domin za a wayi gari kenan talakawa ba su da wata hanyar numfasawa banda su yi bori.
0: Yayin da ake tattaunawa kan yanayin siyasa da matsayin yan adawa a Najeriya, wani bangare da ke kara jawo hankali shine rikice-rikicen cikin jam'iyyun siyasa. Amma kan da ya gabata mun yi alƙawarin ji ta bakin bangaren jam'iyyar ADC da ke adawa da shugabancin Sanata David Mark. A wannan makon mun tattauna da jagoran bangaren Nafi'u Bala, wanda ya gyara a game da yadda abokan hamayya suke daukar hukuncin kotu.
3: To, kamar yadda ka sani shine akwai shari'u kala-kala a gaban waɗannan mutanen da muke jayayya da su.
4: Na'am.
3: Wato ku David Mark da su Atiku Abubakar. To, wannan case din yana da nasaba da case ne na dan majalisar mu zaɓaɓɓe na jam'iyyar ADC, wato Honorable Lekki Abejide, wadda yake kalubalantar sahihancin cewa waɗannan mutanen a matsayin memba na kwamitin amintattu na jam'iyya.
4: Na'am.
3: Kawai wasu mutane su zo su ba tare da bin ka'ida ba su shigo jam'iyya. Ce sun naɗa kansu shugabanni shine ya garzaya kotu. Akwai wadda shi bayi da hurumin jan ragamar jam'iyya, shi don haka bayi da hurumin shigar da ƙara. Kamar yadda nake mataimakin shugaban jam'iyya na ƙasa, wadda in shugaba ya matsani ne ya kamata na zama shugaba na kai ƙara, to doka ta bani dama. To a matsayin shi na zaɓaɓɓe na jam'iyya, kotu ta duba ta ce shi bayi da hurumi ya saka baki a wannan dambarwar. Hasali ma kuma ana cikin shari'ar, sai ya watsar da shari'ar ya tafi jam'iyyar APC. To don haka betson wannan hotu sai hukunci ta ce a shi bayi da hurumi, ba wai ta tabbatar da David Mark cewa shine halattaccen shugaba ba yadda suke watsawa a wani gefe. Don haka mu halattaccen shugabancin jam'iyya muna nan daren muna ci gaba da shugabancin jam'iyya, muna nan muna ci gaba da tantance yan jam'iyya da suka ci primaries a jam'iyya domin mu tura sunan su hukumar zabe. Don haka wannan hukunci mu bai shafi sahihancin shugabancin mu na jam'iyya ba.
0: To ga lokaci na kurewa, kuma kai bayani filla-filla game da wannan hukunci, kuma ina ganin an fahimta al'amura suna cin karo da juna, gaban ku baya faduwa.
3: To kamar yadda na tabbatar maka, wanda yake da gaskiya gaban sa ba zai fadi ba. Kuma waɗannan mutane su Atiku Abubakar da su David Mark suna yaudaran kansu ne. Menene yaudaran kai? Baka zama dan jam'iyya ba, jam'iyyar nan tana da constitution. Shekara 25 da ya wuce jam'iyyar nan tana existing. Rana ɗaya ka shigo ka ce wai ka kori duka shugabannin jam'iyya ka naɗa kanka. Ai wannan wasan kwaikwayo ne, kuma wannan ya tabbatar maka da cewa shekaru yadda muke ganin mutanen nan shekaru 80-90 wasu sun doshi 100, wannan rudewa ne da gigicewa na shekaru. Don haka muna yi musu uzuri.
0: To ga kunan da saurin karfin ku matasa masu jini a jika, idan suka same ku suka da lalama kamar oba da da suka nemi a sulhunta, dan an ce ba a bari a kwashe duka, yaya za ku yi? Za ku dawo ku zauna akan teburi guda?
3: Idan suka je suka fita suka bi ka'ida, ai mutane ne yan uwa kuma shugabanni ne. Da yawan su kafin a haife mu ma su rike mukaman siyasa. Amma zamani ya kawo, yau mun gane waɗannan mutane su suka ciyar da ƙasar baya. Duk da wannan barnar da suka, yau idan suka zo suka bi ka'ida a matsayin su na iyayenmu, za mu ba su dama mu ce to ku koma ku turo 'ya'yansu ku zo mu yi da su. domin mu tabbatar mu matasa yanzu zamani ya zo abunda kuka hanga da shi kuka yi yanzu ba shi bane a gaban mu gyarar kasar nan shine a gaban mu kuma jam'iyyar ADC already ta tsaye da yan takarkaru a kowane mataki don haka mun fitar da Professor Chris Uba shine halattaccen dan takarar shugaban kasa a jam'iyyar mu su zo mu zauna su yadda su kamince mu bi yan takarkaru da jam'iyya halattacciyar jam'iyya ta tsayar
0: abinda waɗannan batutuwa suke nunawa shine cewa siyasa bata tsaya ga neman ƙuri'a ne kawai ba tana kuma shafar yadda jam'iyyu ke tafiyar da al'amuransu da yadda 'yan siyasa ke kallon junansu da kuma yadda jama'a ke kallon demokaradiyya gaba ɗaya. Domin jin ra'ayin jama'a kan waɗannan batutuwa mun tambayi wasu 'yan Najeriya.
4: Assalamu alaikum, sunana Honorable Engineer Yusuf Garba wanda aka fi sani da Gado. Ina zaune a sabon garin Zaria. Kuma gaskiya tsakani da Allah barazanar da ake ma 'yan siyasa ta riga ta kai inta. Domin yau idan kana dan adawa baka isa ka fito kai magana ba ko kai challenging gwamnati ko ka ce ba ko ana yi dai ko ba yi dai. Da kai magana kawai za a hada ka da 'yan sanda ko wasu jami'an tsaro su zo su kama ka su maka barazana saboda a rufe maka baki.
5: Sunana Hassan Albasari Abu Afan Angon Fatima da ke nan cikin garin Port Harcourt jihar Yobe a tarayyar Najeriya. To a zahiri na gaskiya dangane ne da yanayin yadda za a ga cewa wasu daga cikin 'yan siyasa musamman ma bangaren adawa a Najeriya suna ikirarin cewa akwai musgunawa dangane da yanayin yadda ake tafiyar da siyasar wannan kasa din. In dai har dan al'umma suke wannan demokradiyya din to akwai buƙatar a ce kowa yana da freedom yanayin yadda zai kauce ma doka wajen cin zarafin wajen magana da cin zarafi.
6: Assalamu alaikum gidan Radio Faransa mai albarka. Tare kuke da Bashir Muhammad dan Inna Kadisau karamar hukumar faskarin jihar Katsina. Hakika wannan kalubale da 'yan siyasar muke fuskanta musamman 'yan jam'iyyun adawa kalubale ne wanda in ba an tashi an yi kokwaran daukan mataki a kansa ba demokradiyyar kasa ta Najeriya tana nema ta durkushe.
7: Sunana Ibrahim mai wankin hula a garin Mai Godiya a Kimba jihar Niger. To hakikanin gaskiya game da wannan barazana da ake wa anafin 'yan takarkaru na jam'iyyun adawa a kasa ta Najeriya sam bai dace ba kuma gaskiya ba haka ake jagoranci ba kuma demokradiyyar da suke cewa suke karkashinta gaskiya ba ta tanadi haka ba.
8: Alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Radio France International. Sunana Attahiri mai kallon zari babban Dodo Zaria jihar Kaduna tarayyar Najeriya. Gaskiya tsakani da Allah sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Domin ni kullun abun da nake kwana da shi nake tashi da shi shine makoman talaka a Najeriya. Saboda a yanzu a Najeriya talaka bai da 'yancin kansa duba da irin siyasar da ake yin ta yanzu.
9: Assalamu alaikum warahmatullahi. Sunana Muhammad Talidin Kwangila sabon garin Zaria. Alhamdulillah kamar yanda muke ta ganin jam'iyyun adawa sun fada cikin wani hali na lahaula. To ko misali al'umman da suke cikin jam'iyya mai mulki za su iya shaida cewa lallai tun daga zuwan wannan gwamnati na Ahmed Bola Tinubu kusan jam'iyyun adawa suka kasance ba su da karsashi.
10: Assalamu alaikum. Da farko dai sunana Muhammad Sani Dauda Cinwazza matashin dan fafutuka ne a nan da magaram jamhuriyar Niger. Lallai kam yanayin da ake ciki na siyasa musamman ma wanda ake ciki gab da shiga wannan zaɓe na shekara ta 2027 lallai kam wannan gwamnati ta Bola Ahmed Tinubu tana nuna ƙarfi da isa wanda suke ganin kamar su sun yi kowa mulki wanda kuma wannan mulkin nasu lalle kam na kama kariya ne ba wai mulkin demokradiyya ba ne.
0: Yanzu kuma mu dan leka wasu muhimman lamuran siyasa da suka gudana a kasashen yammacin nahiyar Afirka a cikin makon nan tare da Hauwa Halliru Gwangwazo.

0: A wata gagarin murdambarwar shari'a da ta girgiza kasar, kotun fasalta kundin tsarin mulki ta Senegal ta yi watsi da wani daftarin dokar sauya tsarin mulki mai cike da cece-kuce. Wannan daftarin doka wanda majalisar dokokin kasar ta amince da shi a ranar 29 ga watan Yuni, bisa goyon bayan jam'iyyar PASTEF, ya nemi ya rage wa shugaba Basiru Diomaye Faye karfin iko tare da hana shugaban kasar mai ci jagorancin jam'iyyar siyasa. Kotun kolin ta yanke hukuncin cewa gyaran ya saba wa tsarin mulki, lambarin da ya baiwa shugaba Faye gagarumar nasara ta siyasa a daidai lokacin da takaddama ke kara ruruwa tsakaninsa da tsohon babban abokinsa kuma tsohon prime minister kasar Usman Sonko. Gagarumin fada ya barke a kewayen garin Anefis mai muhimmanci da ke arewacin Mali, inda yan awaren kabilar Afsanawa daga kungiyar Azawad Liberation Front FLA tare da haɗin gwiwar mayakan jinin masu alaka da Al-Qaida suka yi wa tawagar sojojin gwamnatin Kwantan Bauna. Tawagar ta kunshi dakarun Mali da kuma sojojin haya na rundunar Africa Corps na kasar Rasha. Duk da cewa dakarun gwamnati sun yi nasarar kare sansanin su, wannan hari na Kwantan Bauna ya nuna gagarumin tashin gauran zaben ta'azzarar rikici da matsalar tsaro, inda kwararru ke gargadin cewa zai iya raunana ikon siyasa na jagoran mulkin sojin kasar Assimi Goita. Babban birnin Sierra Leone Freetown na kammala shirye-shirye ta fannin sufuri da masauki, yayin da kasar ke shirin karbar bakuncin taron tsakiyar shekara na kungiyar ECOWAS wanda za a gudanar daga ranar 12 zuwa 19 ga watan Yuli. Shugaba Julius Maada Bio, wanda shine shugaban kungiyar ECOWAS na yanzu, zai jagoranci shugabannin kasashen yankin domin tattauna muhimman kalubalen da suka shafi rashin tsaro a yankin, rarrabuwar kawuna a fannin siyasa a yankin Sahel, da kuma harkar kasuwanci wanci tsakanin iyakokin kasashen. Domin karfafa dankon haɗin kai a yankin, kasashe 12 mambobin kungiyar ECOWAS sun fara aiki a hukumance don rage harajin sufurin jiragen sama da kashi 25 cikin 100 domin sauƙaƙe farashin zirga-zirga tsakanin kasashen yankin. Jami'ai sun tabbatar da cewa kasar Ivory Coast ta soke waɗannan haraji gaba ɗaya, yayin da kasar Sierra Leone ta cire harajin tsaron filin jirgin sama na dala 50 baki ɗaya ga fasinjojin da ke bi ta Freetown. To gare ka Michael.
1: Zan tattara ƴan ko matsayina kenan sai ga gogan naku. Abokina Bala yana zaune kafa ɗaya kan ɗaya. Ina ganin sa nace, Bala, yau ka zo da fuskar damuwa, me ya faru? Bala yace, abokina, siyasa ta fara raba mutane fiye da yadda nake zato. Ta yaya? Nace masa. Bala yace, naji ana cewa ana wa wasu ƴan adawa barazana, na kuma ga yadda wasu ƴan masana'antar fina-finan Hausa da mawaka suke fada da juna a kafafen sada zumunta saboda siyasa. Me ye naka a ciki? Na tambaye shi. Bala yace, abin da ya dame ni shine siyasa za ta zo ta wuce, amma suna da mutunci da sana'ar su da za su ci gaba da rayuwa da ita. Nayi wuf nace masa, kana ganin siyasa ce ta janyo hakan? Gogan naku Bala yace, ba siyasa ce kadai ba, wani lokaci saboda kusanci da masu mulki, wani lokaci kuma saboda abin duniya. Amma ni ina gani bai kamata mutane su lalata sunayensu da abokantakarsu saboda abubuwan da za su wuce ba. Kai Bala, yau ka zo da babban darasi. Na faɗa ina kallansa yana wasa da ƴan makullin motarsa. Shi ko Bala yace, ai abokina, idan Allah ya ba mutum baiwa, bai kamata ya sayar da mutuncinsa a farashi mai rahusa ba. Bala na aje wannan jimla, ya ce, na baka lafiya abokina. Na ce masa, mu zama lafiya. A nan shirin dandalin siyasa na wannan mako ya zo ƙarshe. Sai kuma mako mai zuwa, idan mai kowa mai komai ya kai mu, za mu zo muku da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kafatanin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International, abokinku ne Michael Kudisin ke cewa, godiya ta tabbata ga Ubangijin halittu.
2: To, da fatan an fa'idantu da wannan shiri na dandalin siyasa, za mu shakata da wannan.

0: karfe 8 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, 7 kenan agogon TU da Ghana. Sashin Hausa na Radio France International ke magana kan mitoci 19:22 gajeren zango.
1: Michael Kudison.
0: Masauraro, barkamu da arzikin sake saduwa a cikin shirin mana hantsin Asabar ga kanun labaran duniya. A Najeriya an ceto ɗaliban makarantu uku da 'yan ta'adda suka yi garkuwa da su a jihar Oyo, kudu maso yammacin ƙasar. Mummunar annobar kwalara ta sake bulla a Sudan a daidai lokacin da tasirin ƙatsalafin jinƙai ke ta'azzara. Iran ta ce ta cika alƙawuran da ta ɗauka a yarjejeniyar zaman lafiya, tana mai zargin Amurka da yin akasi. Ga labaran daki-daki. Gwamnatin Najeriya ta sanar da ceto ɗalibai da malaman su da aka sace a makarantu uku na jihar Oyo ta kudancin Najeriya bayan fiye da kwanaki 50 da yin garkuwa da su. Mai magana da yawun shugaba Bola Ahmed Tinubu Bayo a Onanuga shi ne ya sanar da haka a jiya Juma'a, inda ya ce jami'an tsaron ƙasar ne suka ceto su daga hannun 'yan ta'adda. Kasashen Algeria da Mali sun ci madaidaito inda suka sake bude sararin samaniyar su ga jiragen saman juna bayan sun shafa watanni suna takaddamar diplomasiya. Dangantakar kasashen biyu ta yi tsami ne saboda zargin juna da tsoma baki cikin harkokin gida da kuma batun 'yan tawayen arewacin Mali. Wannan mataki na dawo da zirga-zirgar jiragen sama na nuna alamun maido da dangantakar makwabtaka a yankin Sahel. Gwamnatin Ghana ta mika fitaccen matashin nan mai baje kolin dukiya a dandalin sada zumunta Frederick Kumi, wanda aka fi sani da Abu Tirika, zuwa Amurka. Hukumar bincike ta FBI ce ke neman sa ruwa a jallo bisa zargin damfara ta sigar soyayya a yanar gizo, inda ake zargin ya zambaci mutane dalar Amurka miliyan 8.

da sakawo bayanan sirri zane-zanen na'urori da ma sassan wasu kayayyakin masana'antar ta Apple lokacin da suke zuwa neman aiki. Apple ya ƙara da cewa OpenAI yana amfani da waɗannan sirri ne domin gina nasa sashin na kera na'urorin zamani. Labaran sun zo ne daga nan sashin Hausa na RFI. Ga shirinmu na gaba.

0: Barkanmu da sake haduwa a cikin wani sabon shirin dandalin siyasa. Shirin da ke waiwayen manyan lamuran siyasa tare da nazarin abin da suke nufi ga demokradiyyar Najeriya. A demokradiyya ana sa ran a samu rayoyi mabambanta, jam'iyyun adawa da kuma 'yancin faɗin albarkacin baki. Amma me ke faruwa idan 'yan adawa suka fara nuna fargaba game da tsaronsu ko kuma yanayin siyasar ƙasar? A wannan makon ɗan takarar shugaban ƙasa a Najeriya ƙarƙashin jam'iyyar NDC Peter Obi ya yi kirarin cewa rayuwarsa na cikin hatsari. Yana mai nuna damuwa kan yanayin siyasar ƙasar gabanin zaben 2027. A gefe guda kuma rikicin shugabancin jam'iyyar ADC ya ɗauki sabon salo bayan da wata kotu ta tabbatar da shugabancin Sanata David Mark yayin da ɓangaren da ke adawa da wannan hukuncin ke ci gaba da bayyana matsayinsa. Abokinku ne Michael Kudison, kuma wannan shine dandalin siyasa. Da farko mun fara da batun da ya jawo cece-kuce a fagen siyasar Najeriya. Dan takarar shugaban ƙasa a Najeriya Peter Obi ya bayyana damuwa kan tsaronsa. Yana mai cewa rayuwarsa na cikin hatsari, amma yana nuna shakku ko zai kai ga zaben shekarar 2027. To domin ƙarin haske kan wannan batu, mun tattauna da ɗaya daga cikin na kusa da shi, Dr. Yunusa Tanko.
1: Da daɗewa muna ta hasashe yanayin inda ake bin mu daga jam'iyya zuwa jam'iyya. Misali, mun bar ya bar PDP. Aka bin shi zuwa Labour Party. Ita Labour Party da aka gurgunta ta. Ya je ADC, daga ADC zuwa NDC. Ana kokari ne don ma kai ya samu ma ya tasiri kan ma ya ma fito zaben gaba daya. Akwai kusan 'yan takakaru kusan sun kai guda 10 ne. Misali ko fiye da haka. Amma babu wanda ake ji ake kira ne kamar Peter Obi. Duk inda ya taba shi ka ji an yi magana. Kuma mun yi la'akari wayannan abubuwa da ake ta yi mai bita da kulin ya nuna karara. Misali akwai zai tafiya zuwa kasar waje America. To yana ce mai ya ba da platform din za a yi. Normally ya kamata mu fito mu fushe mu yi shaida mu faɗa wa kowa ai zai zo. Saboda kowa ya ɗan taro hakan nan ya mai irin nuna mabaya. To sai ce kan na tura domin in na tura wataƙila ma za a hana shiga America. Ko kuma ba a san ma abinda jami'in tsaro za su yi ba a kan hanya kafin ma ya kai. Abinda faɗa min kenan wannan jijiya kenan. To daga baya sai na lura cewa baya so a hana shi domin mun an sha dakili duk wani tafiya da zai a nan Najeriya. Wato mun je jami'ar Ahmadu Bello University aka hana shi yin muhawara da mutane. Muka tashi muka je jami'a a Bauchi ATBU aka hana shi. Mun je University of Ife aka hana shi. Mun je wani university kenan ne aka hana mu Talaba shi ma aka hana shi yin magana. To kaga irin wa'innan abubuwan sai ka lura cewa yalla kuwa mutanen nan suna so na da raina kuwa abinda na gani ne ba wai an faɗa min ba ne. Mu ma kanmu da muke bin sa dinnan mu ma muna cikin wani irin hatsari. Ko jiya da na bada ɗan wani ɗan interview aka ce mu ce a kira ni da dai ake faɗa min cewa in kaka tsantsan fa kai waye ni ce a abin da aka faɗa min kenan. To saboda haka irin wayannan abubuwan muna jin su ganin su suna faruwa. So shi yasa kaga idan yayi magana irin wayannan abubuwan mu ma sai mu ji tausayinsa wallahi.
0: To ku yanzu a jam'iyyance ya kuke ganin za ku bullo mu wannan al'amari?
1: A to ba

0: Abin da za mu yi in bin nan faɗa mu faɗa ɗan duniya ya sani, saboda kowa ya tashi tsaye ya san cewa mu abin da muke yi kokuri muke mu kwato ɗan Najeriya daga cikin halin niƙaƙa-niƙa yi. Ba wani cin zarafin kowa muke yi ba, ba mu zagi kowa ba, amma saboda abin da demokratiya ta ce nada ta danada, dole ne mu fito mu maganganu abin da yake faruwa a Najeriya. Su ne waɗannan abubuwa da ya kamata mu dai da za mu iya yi mu faɗa wa mutane kurin. ‘Yan Najeriya sun halin da muke ciki.
1: To wannan magana tasa ta yi ta da hankalin magoya baya. Me wanda sako kuke da shi ga magoya baya?
0: A'a, mu tashi tsaye ne duk wanda zai iya fada koyon baya a kare mutuncinmu da mutuncinsa da shi kansa rayukansa. Allah ne yake karewa. Amma kowa ya tsaya tsayin daka don mu kokari mu san cikin abin da muke ciki, kuma su lura cewa fa muna cikin wani hatsari in ba wani abin bane ya faru. Don Allah don Annabi ya fara ne faɗa ne don kowa ya san halin da yake ciki.
1: Sai dai furucin na Peter Obi ya haifar da tambayoyi masu yawa a game da yanayin siyasa da kuma makomar demokradiyya a Najeriya. Mun nemi ji daga masanin kimiyyar siyasa Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa akan yadda suke kallon salon siyasar ƙasar a wannan yanayi.
2: A gaskiya wato yiwa 'yan hamayya kutun gwila da bita da kulle ba yau aka saba ba a siyasar Najeriya, amma bai taba daukan salo mai muni irin wannan karan ba da zai zama na da abin da ake nasarari da na boye na ganin cewar an kasara hamayya, an tabbatar babu wani wanda ya takara ba Bola Ahmed Tinubu ba. Ba taba ganin irin wannan ba, kuma wato ba karamin na kasu ba ne a tsarin demokradiyya. Duk demokradiyyar da aka ce babu 'yan hamayya to ta zama mulkin kama karya, saboda haka kuma mulkin kama karya ba abin da yake haifarwa illa matsala ga shi mulkin, domin za a wayi gari kenan in talakawa ba su da wata hanyar numfasawa. Banda Sibori.
1: Yayin da ake tattaunawa kan yanayin siyasa da matsayin 'yan adawa a Najeriya, wani bangare da ke kara jawo hankali shine rikice-rikicen cikin jam'iyyun siyasa. A makon da ya gabata mun yi alkawarin ji ta bakin bangaren jam'iyyar ADC da ke adawa da shugabancin Sanata David Mark. A wannan makon mun tattauna da jagoran bangaren Nafi'u Bala, wanda ya gyara a game da yadda abokan hamayya suke daukar hukuncin kotu.
3: To, kamar yadda ka sani shine akwai shari'u kala-kala a gaban waɗannan mutanen da muke jayayya da su.
1: Na'am.
3: Wato ku David Mark da su Atiku Abubakar. To wannan case din yana da nasaba da case ne na dan majalisar mu zaɓaɓɓe na jam'iyyar ADC, wato Honorable Lekki Abejide, wadda yake kalubalantar sahihancin cewa waɗannan mutanen a matsayin memba na kwamitin amintattu na jam'iyya.
1: Na'am.
3: Kawai wasu mutane su zo su ba tare da bin ka'ida ba su shigo jam'iyya, ce sun naɗa kansu shugabanni shine ya garzaya kotu.
1: Na'am.
3: Akwai wadda kuma ba yi da hurumin jan ragamar jam'iyya, shi don haka ba yi da hurumin shigar da ƙara. Kamar yadda nake mataimakin shugaban jam'iyya na ƙasa, wadda in shugaba ya matsa ni ne ya kamata na zama shugaba na kai ƙara, to doka ta bani dama. To a matsayin shi na zaɓaɓɓe na jam'iyya, kotu ta duba ta ce shi ba yi da hurumi ya saka baki a wannan dambarwar. Hasali ma kuma ana cikin shari'ar, sai ya watsar da shari'ar ya tafi jam'iyyar APC. To don haka based on wannan kotu sai hukunci ta ce a shi ba yi da hurumi, ba wai ta tabbatar da David Mark cewa shine halattaccen shugaba ba yadda suke watsawa a wani gefe. Don haka mu halattaccen shugabancin jam'iyya muna nan daren muna ci gaba da shugabancin jam'iyya, muna nan muna ci gaba da tantance 'yan jam'iyya da suka ci primaries a jam'iyya domin mu tura sunan su hukumar zaɓe. Don haka wannan hukunci mu bai shafi sahihancin shugabancinmu na jam'iyya ba.
1: To ga lokaci na kurewa, kuma ka yi bayani filla-filla game da wannan hukunci, kuma ina ganin an fahimta al'amura suna cin karo da juna, gaban ku baya faduwa.
3: To kamar yadda na tabbatar maka, wanda yake da gaskiya gabansa ba zai fadi ba. Kuma waɗannan mutane su Atiku Abubakar da su David Mark suna yaudaran kansu ne. Menene yaudaran kai? Baka zama ɗan jam'iyya ba, jam'iyyar nan tana da constitution, shekara 25 da ya wuce jam'iyya na tana existing. Rana ɗaya ka shigo ka ce wai ka kori duka shugabannin jam'iyya ka naɗa kanka. Ai wannan wasan kwaikwayo ne, kuma wannan ya tabbatar maka da cewa shekaru yadda muke ganin mutanen nan shekaru 80-90 wasu sun doshi 100, wannan rudewa ne da gigicewa na shekaru, don haka muna yi musu uzuri.
1: To ga kunan da saurin karfin ku matasa masu jini a jika, idan suka same ku suka da lalama kamar oba da da suka nemi a sulhunta, dan an ce ba a bari a kwashe duka, yaya za ku dawo ku zauna akan teburi guda?
3: Idan suka je suka fita suka bi ka'ida, ai mutane ne ƴan uwa kuma shugabanni ne, da yawan su kafin a haife mu ma su rike mukaman siyasa. Amma zamani ya kawo, yau mun gane waɗannan mutane su suka ciyar da ƙasar baya. Duk da wannan barnar da suka yau, idan suka zo suka bi ka'ida a matsayin su na iyayenmu, za mu ba su dama mu ce to ku koma ku turo ƴaƴansu ku zo mu yi da su, domin mu tabbatar mu matasa yanzu zamani ya zo. Abunda kuka hanga da shi kuka yi yanzu ba shi bane a gabanmu, garar kasar nan shine a gabanmu. Kuma jam'iyyar ADC already ta tsaye da ƴan takarkaru a kowane mataki, don haka mun fitar da Professor Chris Uba, shine halattaccen dan takarar shugaban kasa a jam'iyyar mu. Su zo mu zauna su yadda su kamince mu bi ƴan takarkaru da jam'iyya halattacciyar jam'iyya ta tsayar.
1: Abin da waɗannan batutuwa suke nunawa shine cewa siyasa bata tsaya ga neman ƙuri'a ne kawai ba, tana kuma shafar yadda jam'iyyu ke tafiyar da al'amuransu, da yadda 'yan siyasa ke kallon junansu, da kuma yadda jama'a ke kallon demokaraɗiyya gaba ɗaya. Domin jin ra'ayin jama'a kan waɗannan batutuwa, mun tambayi wasu 'yan Najeriya.
4: Assalamu alaikum, sunana Honorable Engineer Yusuf Garba wanda aka sani da Gado. Ina zaune a sabon garin Zaria. Kuma gaskiya tsakani da Allah, barazanar da ake ma 'yan siyasa ta riga ta kai inta. Domin yau idan kana dan adawa ba kai isa ka fito kai magana ba, ko kai challenging gwamnati, ko ka ce ba ko ana yin daidai ko ba yin daidai. Da kai magana kawai za a hada ka da 'yan sanda ko wasu jami'an tsaro su zo su kama ka su maka barazana saboda a rufe maka baki.
5: Sunana Hassan Albasari Abu Afan Angon Fatima, da kenan cikin garin Fataskun, jihar Yobe a tarayyar Najeriya. To a zahiri na gaskiya dangane ne da yanayin yadda za a ga cewa wasu daga cikin 'yan siyasa musamman ma bangaren adawa a Najeriya suna ikirarin cewa akwai musgunawa dangane da yanayin yadda ake tafiyar da siyasar wannan ƙasa din. In dai har dan al'umma suke wannan demokradiyya din, to akwai buƙatar a ce kowa yana da freedom yanayin yadda zai kauce ma doka wajen cin zarafin, wajen magana da cin zarafi.
6: Assalamu alaikum gidan Radio France mai albarka. Tare kuke da Bashir Muhammad dan Inna Kadisau, karamar hukumar faskarin jihar Katsina. Hakika wannan kalubale da 'yan siyasa muke fuskanta musamman 'yan jam'iyyun adawa, kalubale ne wanda in ba an tashi an yi kwakwaran daukan mataki a kansa ba, demokradiyyar ƙasa ta Najeriya tana nema ta durƙushe.
7: Sunana Ibrahim mai wankin hula a garin Mai Godiya a Kimba, jihar Niger. To hakikanin gaskiya game da wannan barazana da ake wa ainihin 'yan takarkaru na jam'iyyun adawa a ƙasa ta Najeriya, sam bai dace ba, kuma gaskiya ba haka ake jagoranci ba. Kuma demokuraɗiyyar da suke cewa suke ƙarƙashinta gaskiya ba ta tanadi haka ba.
8: Alaikum warahmatullahi wabarakatuhu, Radio France International. Sunana Attahiri mai kallon zari babban Dodo, Zaria, jihar Kaduna, tarayyar Najeriya. Gaskiya tsakani da Allah, sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Domin ni kullum abin da nake kwana da shi, nake tashi da shi, shine makoman talaka a Najeriya. Saboda a yanzu a Najeriya talaka bai da 'yancin kansa, duba da irin siyasar da ake yin ta yanzu.
9: Assalamu alaikum rahmatullah, sunana Muhammad Tajuddin Kwangila, sabon garin Zaria. Alhamdulillah, kamar yanda muke ta ganin jam'iyyun adawa sun fada cikin wani hali na haula, to ko misali al'umman da suke cikin jam'iyya mai mulki za su iya shaida cewa lalle tun daga zuwan wannan gwamnati na Ahmed Bola Tinubu, kusan jam'iyyun adawa suka kasance ba su da karsashi.
10: Salamu alaikum. Da farko dai sunana Muhammad Sani Dauda Cinwazza, matashin dan fafutuka ne a nan da magaram Jamhuriyar Niger. Lalle kam yanayin da ake ciki na siyasa, musamman ma wanda ake ciki gab da shiga wannan zabi na shekara ta 2027, lalle kam wannan gwamnati ta Bola Ahmed Tinubu tana nuna ƙarfi da isa, wanda suke ganin kamar su sun yi kowa mulki, wanda kuma wannan mulkin nasu lalle kam na kama kariya ne, ba wai mulkin demokradiyya ba ne.
1: Yanzu kuma mu dan leka wasu muhimman lamuran siyasa da suka gudana a kasashen yammacin nahiyar Afrika a cikin makon nan, tare da Hauwa Halliru Gwangwazo.

0: A wata gagarumar dambarwar shari'a da ta girgiza kasar, kotun fasalta kundin tsarin mulki ta Senegal ta yi watsi da wani daftarin dokar sauya tsarin mulki mai cike da cece-kuce. Wannan daftarin doka wanda majalisar dokokin kasar ta amince da shi a ranar 29 ga watan Yuni, bisa goyen bayan jam'iyyar PASTEF, ya nemi ya rage wa shugaba Basir Diomaye Faye karfin iko tare da hana shugaban kasar mai ci jagorancin jam'iyyar siyasa. Kotun kolin ta yanke hukuncin cewa gyaran ya saba wa tsarin mulki, lamarin da ya baiwa shugaba Faye gagarumar nasara ta siyasa a daidai lokacin da takaddama ke ƙara ruruwa tsakaninsa da tsohon babban abokinsa kuma tsohon prime minister kasar Usman Sonko. Gagarumin fada ya barke a kewayen garin Anefis mai muhimmanci da ke arewacin Mali, inda 'yan awaren kabilar Afsanawa daga kungiyar Azawad Liberation Front FLA tare da haɗin gwiwar mayakan jinin masu alaka da Al-Qaida suka yi wa tawagar sojojin gwamnatin Kwantan Bauna. Tawagar ta kunshi dakarun Mali da kuma sojojin haya na rundunar Africa Corps na kasar Rasha. Duk da cewa dakarun gwamnati sun yi nasarar kare sansanin su, wannan hari na Kwantan Bauna ya nuna gagarumin tashin gauran zabin ta'azzarar rikici da matsalar tsaro, inda kwararru ke gargadin cewa zai iya raunana ikon siyasa na jagoran mulkin sojin kasar Assimi Goita. Babban birnin Sierra Leone Freetown na kammala shirye-shirye ta fannin sufuri da masauki, yayin da kasar ke shirin karbar bakuncin taron tsakiyar shekara na kungiyar ECOWAS wanda za a gudanar daga ranar 12 zuwa 19 ga watan Yuli. Shugaba Julius Maada Bio, wanda shine shugaban kungiyar ECOWAS na yanzu, zai jagoranci shugabannin kasashen yankin domin tattauna muhimman kalubalen da suka shafi rashin tsaro a yankin, rarrabuwar kawuna a fannin siyasa a yankin Sahel, da kuma harkar kasuwanci tsakanin iyakokin kasashen. Domin karfafa dankon haɗin kai a yankin, kasashe 12 mambobin kungiyar ECOWAS sun fara aiki a hukumance don rage harajin sufurin jiragen sama da kashi 25 cikin 100 domin sauƙaƙe farashin zirga-zirga tsakanin kasashen yankin. Jami'ai sun tabbatar da cewa kasar Ivory Coast ta soke waɗannan haraji gaba ɗaya, yayin da kasar Sierra Leone ta cire harajin tsaron filin jirgin sama na dala 50 baki ɗaya ga fasinjojin da ke bi ta Freetown. To gare ka, Michael.
1: Zan tattara 'yan ko matsayina kenan sai ga gogan naku. Abokina Bala yana zaune kafa ɗaya kan ɗaya. Ina ganinsa na ce, Bala, yau ka zo da fuskar damuwa, me ya faru? Bala ya ce, abokina, siyasa ta fara raba mutane fiye da yadda nake zato. Ta yaya? Na ce masa. Bala ya ce, na ji ana cewa ana wa wasu 'yan adawa barazana, na kuma ga yadda wasu 'yan masana'antar fina-finan Hausa da mawaka suke fada da juna a kafafen sada zumunta saboda siyasa. Me ye naka a ciki? Na tambaye shi. Bala ya ce, abin da ya dame ni shine siyasa za ta zo ta wuce, amma suna da mutunci da sana'arsu da za su ci gaba da rayuwa da ita. Na yi wuf, na ce masa, kana ganin siyasa ce ta janyo hakan? Gogan naku Bala ya ce, ba siyasa ce kadai ba, wani lokaci saboda kusanci da masu mulki, wani lokaci kuma saboda abin duniya. Amma ni ina gani bai kamata mutane su lalata sunayensu da abokantakarsu saboda abubuwan da za su wuce ba. Kai Bala, yau ka zo da babban darasi. Na faɗa ina kallonsa yana wasa da 'yan makullin motarsa. Shi ko Bala ya ce, ai abokina, idan Allah ya ba mutum baiwa, bai kamata ya sayar da mutuncinsa a farashi mai rahusa ba. Bala na aje wannan jimla, ya ce, na baka lafiya abokina. Na ce masa, mu zama lafiya. A nan shirin dandalin siyasa na wannan mako ya zo ƙarshe, sai kuma mako mai zuwa idan mai kowa mai komai ya kai mu, za mu zo muku da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kafatanin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International, abokinku ne Michael Kudisin ke cewa, godiya ta tabbata ga Ubangijin halittu.
2: To, da fatan an fa'idantu da wannan shiri na dandalin siyasa, za mu shakata da wannan.

0: Barkanmu da sake haduwa a cikin wani sabon shirin dandalin siyasa. Shirin da ke wayoyin manyan lamuran siyasa tare da nazarin abin da suke nufi ga demokradiyyar Najeriya. A demokradiyya ana sa ran a samu rayoyi mabambanta. Jam'iyyun adawa da kuma 'yancin fadin albarkacin baki. Amma me ke faruwa idan 'yan adawa suka fara nuna fargaba game da tsaronsu ko kuma yanayin siyasar kasar? A wannan makon dan takarar shugaban kasa a Najeriya karkashin jam'iyyar NDC Peter Obi yayi kirarin cewa rayuwarsa na cikin hatsari. Yana mai nuna damuwa kan yanayin siyasar kasar gabanin zaben 2027. A gefe guda kuma rikicin shugabancin jam'iyyar ADC ya dauki sabon salo bayan da wata kotu ta tabbatar da shugabancin Senator David Mark yayin da bangaren da ke adawa da wannan hukuncin ke ci gaba da bayyana matsayinsa. Abokinku ne Michael Kudison, kuma wannan shine dandalin siyasa. Da farko mun fara da batun da ya jawo cece-kuce a fagen siyasar Najeriya. Dan takarar shugaban kasa a Najeriya Peter Obi ya bayyana damuwa kan tsaronsa. Yana mai cewa rayuwarsa na cikin hatsari, amma yana nuna shakku ko zai kai ga zaben shekarar 2027. To domin ƙarin haske kan wannan batu, mun tattauna da ɗaya daga cikin na kusa da shi, Dr. Yunusa Tanko.
1: Da daɗewa muna ta hasashe yanayin inda ake bin mu daga jam'iyya zuwa jam'iyya. Misali, mun bar ya bar PDP. Aka binci zuwa Labour Party. Ita Labour Party din aka gurgunta ta. Ya je ADC, daga ADC zuwa NDC. Ana kokari ne don ma kai ya samu ma ya tasiri kan ma ya ma fito zaben gaba daya. Akwai kusan ɗan takakaru kusan sun kai guda 10 ne. Misali ko fiye da haka. Amma babu wanda ke ji ake kirare kamar Peter Obi. Duk inda ya taba shi ka ji an yi magana. Kuma mun yi la'akari wayannan abubuwa da ake ta yi mai bita da kolin ya nuna karara. Misali akwai zai tafiya zuwa kasar waje America. To yana ce mai ya ba da platform din za a yi. Normally ya kamata mu fito mu fice mu yi shi da mu faɗa wa kowa ai zai zo. Saboda kowa ya ɗan taro hakan nan ya mai irin nuna mabaya. To, ce ce kan na tura domin na tura wataƙila ma za a hana shiga America. Ko kuma ba a san ma abin da jami'in tsaro za su yi ba a kan hanya kafin ma ya kai. Abin da faɗa min kenan wannan jiya kenan. To, daga baya sai na lura cewa baya so a hana shi domin mun an sha dakili duk wani tafiya da zai a nan Najeriya. Wato mun je jami'ar Ahmadu Bello University. Aka hana shi yin mawara da mutane. Muka tashi muka je jami'a a Bauchi ATBU aka hana shi. Mun je University of Ife aka hana shi. Mun je mu wani university kenan ne muka saki hana mu Talaba shi ma aka hana shi yin magana. To kaga irin wayannan abubuwan sai ka lura cewa Allah kuwa mutanen nan suna suna da raina kuwa abinda na gani ne ba wai an faɗa min bane. Mu ma kanmu da muke bin sa dinnan mu ma muna cikin wani irin hatsari. Ko jiya nan na bada ɗan wani ɗan interview aka ce mun ce ake kiran da ake faɗa mun cewa in taka tsantsan fa kai waye ni ce abin da aka faɗa min kenan. To saboda haka irin wayannan abubuwan muna jin su ganin su suna faruwa. So shi yasa kaga idan yayi magana irin wayannan abubuwan mu ma sai mu ji tausayin sa wallahi.
0: To ku yanzu a jam'iyyance ya kuke ganin za ku bullo mu wannan al'amari?
1: To ba abin da zamu yi in bin nan faɗa mu faɗa in duniya ya sani saboda kowa ya tashi tsaye ya san cewa mu abin da muke yi kokari muke mu kwato 'yan Najeriya daga cikin halin na kakanikaye ba wani cin zarafin kowa muke yi ba ba mu zagi kowa ba amma saboda abin da demokradiyya ta ce ta danada dole ne mu fito mu gangano abin da yake faruwa a Najeriya su ne wa'annan abubuwa da ya kamata mu dai da zamu iya yi mu faɗa wa mutane kurin. 'Yan Najeriya sun halin da muke ciki.
0: To wannan magana ta da hankalin magoya baya. Me wanda sako kuke da shi ga magoya baya?
1: A'a mu tashi tsaye ne duk wanda zai iya fada koyon baya a kare mutuncinmu da mutuncinsa da shi kansa rayukansa. Allah ne yake karewa. Amma kowa ya tsaya tsayin daka don mu kokari mu san cikin abin da muke ciki kuma su lura cewa fa muna cikin wani irin hatsari in ba wani abin bane ya faru. Don Allah don Annabi ya fara ne faɗa ne don kowa ya san halin da yake ciki.
0: sai dai furucin na Peter Obi ya haifar da tambayoyi masu yawa a game da yanayin siyasa da kuma makomar demokradiyya a Najeriya. Mun nemi daga masanin kimiyyar siyasa Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa akan yadda suke kallon salon siyasar kasar a wannan yanayi.
2: A gaskiya wato yiwa yan hamayya kutun gwila da bita da kulle ba yau aka saba ba a siyasar Najeriya, amma bai taba daukan salo mai muni irin wannan karan ba da zai zama na da abinda ake nasarari da na boye na ganin cewar an kasara hamayya, an tabbatar babu wani wanda ya takara ba Bola Ahmed Tinubu ba. Ba taba ganin irin wannan ba, kuma wato ba karamin na kasu bane a tsarin demokradiyya. Duk demokradiyyar da aka ce babu yan hamayya to ta zama mulkin kama karya, saboda haka kuma mulkin kama karya ba abin da yake haifarwa illa matsala ga shi mulkin, domin za a wayi gari kenan in talakawa ba su da wata hanyar numfasawa ban da su yi bori.
0: Yayin da ake tattaunawa kan yanayin siyasa da matsayin 'yan adawa a Najeriya, wani bangare da ke kara jawo hankali shine rikice-rikicen cikin jam'iyyun siyasa. A makon da ya gabata mun yi alkawarin ji ta bakin bangaren jam'iyyar ADC da ke adawa da shugabancin Sanata David Mark. A wannan makon mun tattauna da jagoran bangaren Nafi'u Bala, wanda ya gyara a game da yadda abokan hamayya suke daukar hukuncin kotu.
3: To, kamar yadda ka sani shine akwai shari'u kala-kala a gaban waɗannan mutanen da muke jayayya da su.
4: Na'am.
3: Wato ku David Mark da su Atiku Abubakar. To wannan case din yana da nasaba da case ne na dan majalisar mu zaɓaɓɓe na jam'iyyar ADC, wato Honorable Lekki Abejide, wadda yake kalubalantar sahihancin cewa waɗannan mutanen a matsayin memba na kwamitin amintattu na jam'iyya kawai wasu mutane su zo su ba tare da bin ka'ida ba su shigo jam'iyya. Ce sun naɗa kansu shugabanni shine ya garzaya kotu. Akwai wadda ku bayi da hurumin jan ragamar jam'iyya, shi don haka bayi da hurumin shigar da ƙara, kamar yadda nake mataimakin shugaban jam'iyya na ƙasa, wadda in shugaba ya matsa ni ne ya kamata na zama shugaba na kai ƙara, to doka ta bani dama. To a matsayin shi na zaɓaɓɓe na jam'iyya, kotu ta duba ta ce shi bayi da hurumi ya saka baki a wannan dambarwar. Hasali ma kuma ana cikin shari'ar, sai ya watsar da shari'ar ya tafi jam'iyyar APC. To don haka betson wannan hotu sai hukunci ta ce a shi bayi da hurumi, ba wai ta tabbatar da David Mark cewa shine halattaccen shugaba ba yadda suke watsawa a wani gefe. Don haka mu halattaccen shugabancin jam'iyya muna nan daren muna ci gaba da shugabancin jam'iyya, muna nan muna ci gaba da tantance 'yan jam'iyya da suka ci primaries a jam'iyya domin mu tura sunan su hukumar zaɓe. Don haka wannan hukunci mu bai shafi sashi hancin shugabancin mu na jam'iyya ba.
0: To ga lokaci na kurewa, kuma kayi bayani filla-filla game da wannan hukunci, kuma ina ganin an fahimta al'amura suna cin karo da juna, gaban ku baya faduwa.
3: To kamar yadda na tabbatar maka, wanda yake da gaskiya gabansa ba zai fadi ba, kuma waɗannan mutane su Atiku Abubakar da su David Mark suna yaudaran kansu ne. Menene yaudaran kai? Baka zama dan jam'iyya ba, jam'iyyar nan tana da constitution. Shekara 25 da ya wuce jam'iyyar nan tana existing, rana ɗaya ka shigo ka ce wai ka kori duka shugabannin jam'iyya ka naɗa kanka, ai wannan wasan kwaikwayo ne. Kuma wannan ya tabbatar maka da cewa shekaru yadda muke ganin mutanen nan shekaru 80-90, wasu sun doshi 100, wannan rudewa ne da gigicewa na shekaru, don haka muna yi musu uzuri.
0: To ga kunan da saurin karfin ku matasa masu jini a jika, idan suka same ku suka da lalama kamar oba da ɗa suka nemi a sulhunta, dan an ce ba a bari a kwashe duka, yaya za ku yi? Za ku dawo ku zauna akan teburi guda?
3: Idan suka je suka fita suka bi ka'ida, ai mutane ne 'yan uwa kuma shugabanni ne, da yawan su kafin a haife mu ma su rike mukaman siyasa. Amma zamani ya kawo, yau mun gane waɗannan mutane su suka ciyar da ƙasar baya. Duk da wannan barnar da suka, yau idan suka zo suka bi ka'ida a matsayin su na iyayenmu, za mu ba su dama mu ce to ku koma ku turo 'ya'yansu ku zo mu yi da su. domin mu tabbatar mu matasa yanzu zamani ya zo abunda kuka hanga da shi kuka yi yanzu ba shi bane a gaban mu garar kasar nan shine a gaban mu kuma jam'iyyar ADC already ta tsaye da ƴan takarkaru a kowane mataki don haka mun fitar da Professor Chris Uba shine halattaccen dan takarar shugaban kasa a jam'iyyar mu su zo mu zauna su yadda su kamince mu bi ƴan takarkaru da jam'iyya halattacciyar jam'iyya ta tsayar
0: abinda waɗannan batutuwa suke nunawa shine cewa siyasa bata tsaya ga neman ƙuri'a ne kawai ba tana kuma shafar yadda jam'iyyu ke tafiyar da al'amuransu da yadda 'yan siyasa ke kallon junansu da kuma yadda jama'a ke kallon demokaradiyya gaba ɗaya domin jin ra'ayin jama'a kan waɗannan batutuwa mun tambayi wasu 'yan Najeriya
4: Assalamu alaikum sunana honorable engineer Yusuf Garba wanda aka fi sani da Gado ina zaune a sabon garin Zaria kuma gaskiya tsakani da Allah barazanar da ake ma 'yan siyasa ta riga ta kai inta domin yau idan kana dan adawa ba kai isa ka fito kai magana ba ko kai challenge gwamnati ko ka ce ba ko ana yin dai ko ba yin dai da kai magana kawai za a hada ka da 'yan sanda ko wasu jami'an tsaro su zo su kama ka su maka barazana saboda a rufe maka baki
5: sunana Hassan Albasari Abu Afan Angon Fatima da kenan cikin garin Port Harcourt jihar Yobe a tarayyar Najeriya to a zahiri na gaskiya dangane ne da yanayin yadda za a ga cewa wasu daga cikin 'yan siyasa musamman ma bangaren adawa a Najeriya suna ikirarin cewa akwai musgunawa dangane da yanayin yadda ake tafiyar da siyasar wannan kasa din in dai har dan al'umma suke wannan demokradiya din to akwai buƙatar a ce kowa yana da freedom yanayin yadda zai kauce ma doka wajen cin zarafin wajen magana da cin zarafi
6: Assalamu alaikum gidan Radio France mai albarka tare kuke da Bashir Muhammad dan Inna Kadisau karamar hukumar faskarin jihar Katsina hakika wannan kalubale da 'yan siyasa muke fuskanta musamman 'yan jam'iyyun adawa kalubale ne wanda in ba an tashi an yi kokwaran daukan mataki akan sa ba demokradiyyar kasa ta Najeriya tana nema ta durkushe
7: sunana Ibrahim mai wankin hula a garin mai godiya a Kimba jihar Niger to hakikanin gaskiya game da wannan barazana da ake wa anafin ɗan takarkaru na jam'iyyun adawa a ƙasa ta Najeriya sam bai dace ba kuma gaskiya ba haka ake jagoranci ba kuma demokradiyyar da suke cewa suke ƙarƙashin ta gaskiya ba ta tanadi haka ba
8: alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Radio France International sunana Attahiri ne kalanzar da babban Dodo Zaria jihar Kaduna tarayyar Najeriya gaskiya tsakani da Allah sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to mun ni kullun abun da nake kwana da shi nake tashi da shi shine makoman talaka a Najeriya saboda a yanzu a Najeriya talaka bai da ƴancin kansa duba da irin siyasar da ake yin ta yanzu
9: assalamu alaikum rahmatullah sunana Muhammad Ali Dan Kwangila sabon garin Zaria alhamdulillah kamar yanda muke ta ganin jam'iyyun adawa sun fada cikin wani hali na haula to ko misali al'umman da suke cikin jam'iyya mai mulki za su iya shaida cewa lalle tun daga zuwan wannan gwamnati na Ahmed Bola Tinubu kusan jam'iyyun adawa suka kasance ba su da karsashi
10: assalamu alaikum da farko dai sunana Muhammad Sani Dauda Cinwazza matashin dan fafutuka ne a nan da magaram jamhuriyar Niger lalle kam yanayin da ake ciki na siyasa musamman ma wanda ake ciki gab da shiga wannan zabi na shekara ta 2027 lalle kam wannan gwamnati ta Bola Ahmed Tinubu tana nuna ƙarfi da isa wanda suke ganin kamar su sun yi kowa mulki wanda kuma wannan mulkin nasu lalle kam na kama kariya ne ba wai mulkin demokradiyya ba ne
0: yanzu kuma mu dan leka wasu muhimman lamuran siyasa da suka gudana a kasashen yammacin nahiyar Afrika a cikin makon nan tare da Hauwa Halliru Gwangwazo

0: A wata gagarumar dambarwar shari'a da ta girgiza kasar, kotun fasalta kundin tsarin mulki ta Senegal ta yi watsi da wani daftarin dokar sauya tsarin mulki mai cike da cece-kuce. Wannan daftarin doka wanda majalisar dokokin kasar ta amince da shi a ranar 29 ga watan Yuni, bisa goyon bayan jam'iyyar PASTEF, ya nemi ya rage wa shugaba Basiru Diomaye Faye karfin iko tare da hana shugaban kasar mai ci jagorancin jam'iyyar siyasa. Kotun kolin ta yanke hukuncin cewa gyaran ya saba wa tsarin mulki, lamarin da ya baiwa shugaba Faye gagarumar nasara ta siyasa a daidai lokacin da takaddama ke ƙara ruruwa tsakaninsa da tsohon babban abokinsa kuma tsohon prime minister kasar Usman Sonko. Gagarumin fada ya barke a kewayen garin Anefis mai muhimmanci da ke arewacin Mali, inda 'yan awaren kabilar Afsanawa daga kungiyar Azawad Liberation Front FLA tare da haɗin gwiwar mayakan jinin masu alaka da Al-Qaida suka yi wa tawagar sojojin gwamnatin kwantan bauna. Tawagar ta kunshi dakarun Mali da kuma sojojin haya na rundunar Africa Corps na kasar Rasha. Duk da cewa dakarun gwamnati sun yi nasarar kare sansaninsu, wannan hari na kwantan bauna ya nuna gagarumin tashin gauran zaben ta'azzarar rikici da matsalar tsaro, inda kwararru ke gargadin cewa zai iya raunana ikon siyasa na jagoran mulkin sojin kasar Assimi Goita. Babban birnin Sierra Leone Freetown na kammala shirye-shirye ta fannin sufuri da masauki, yayin da kasar ke shirin karbar bakuncin taron tsakiyar shekara na kungiyar ECOWAS wanda za a gudanar daga ranar 12 zuwa 19 ga watan Yuli. Shugaba Julius Maada Bio, wanda shine shugaban kungiyar ECOWAS na yanzu, zai jagoranci shugabannin kasashen yankin domin tattauna muhimman kalubalen da suka shafi rashin tsaro a yankin, rarrabuwar kawuna a fannin siyasa a yankin Sahel, da kuma harkar kasu wanci tsakanin iyakokin kasashen. Domin karfafa dankon haɗin kai a yankin, kasashe 12 mambobin kungiyar ECOWAS sun fara aiki a hukumance don rage harajin sufurin jiragen sama da kashi 25 cikin 100 domin sauƙaƙe farashin zirga-zirga tsakanin kasashen yankin. Jami'ai sun tabbatar da cewa kasar Ivory Coast ta soke waɗannan haraji gaba ɗaya, yayin da kasar Sierra Leone ta cire harajin tsaron filin jirgin sama na dala 50 baki ɗaya ga fasinjojin da ke bi ta Freetown. To gare ka Michael.
1: Zan tattara ƴan ko matsayina kenan sai ga gogan naku. Abokina Bala yana zaune kafa ɗaya kan ɗaya. Ina ganin sa nace, Bala, yau ka zo da fuskar damuwa, me ya faru? Bala ya ce, abokina, siyasa ta fara raba mutane fiye da yadda nake zato. Ta yaya? Nace masa. Bala ya ce, naji ana cewa ana wa wasu 'yan adawa barazana, na kuma ga yadda wasu 'yan masana'antar fina-finan Hausa da mawaka suke fada da juna a kafafen sada zumunta saboda siyasa. Me ye naka a ciki? Na tambaye shi. Bala ya ce, abin da ya dame ni shine siyasa za ta zo ta wuce, amma suna da mutunci da sana'arsu da za su ci gaba da rayuwa da ita. Na yi wuf, na ce masa, kana ganin siyasa ce ta janyo hakan? Gogan naku Bala ya ce, ba siyasa ce kaɗai ba, wani lokaci saboda kusanci da masu mulki, wani lokaci kuma saboda abin duniya. Amma ni ina gani bai kamata mutane su lalata sunayensu da abokantakarsu saboda abubuwan da za su wuce ba. Kai Bala, yau ka zo da babban darasi. Na faɗa ina kallonsa yana wasa da 'yan makullin motarsa. Shi ko Bala ya ce, ai abokina, idan Allah ya ba mutum baiwa, bai kamata ya sayar da mutuncinsa a farashi mai rahusa ba. Bala na aje wannan jimla, ya ce, na baka lafiya abokina. Na ce masa, mu zama lafiya. A nan shirin dandalin siyasa na wannan mako ya zo ƙarshe. Sai kuma mako mai zuwa, idan mai kowa mai komai ya kai mu, za mu zo muku da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kafatanin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International, abokinku ne Michael Kudisin ke cewa, godiya ta tabbata ga Ubangijin halittu.
2: To, da fatan an fa'idantu da wannan shiri na dandalin siyasa, za mu shakata da wannan.

0: rayuwarsa na cikin hadari. Yana mai nuna damuwa kan yanayin siyasar kasar gabanin zaben 2027. A gefe guda kuma rikicin shugabancin jam'iyyar ADC ya dauki sabon salo bayan da wata kotu ta tabbatar da shugabancin Senator David Mark yayin da bangaren da ke adawa da wannan hukuncin ke ci gaba da bayyana matsayinsa. Abokin ku ne Michael Kudison, kuma wannan shine dandalin siyasa. Da farko mun fara da batun da ya jawo cece kuce a fagen siyasar Najeriya. Dan takarar shugaban kasa a Najeriya Peter Obi ya bayyana damuwa kan tsaransa. Yana mai cewa rayuwarsa na cikin hadari, amma yana nuna shakku ko zai kai ga zaben shekarar 2027. To domin karin haske kan wannan batu, mun tattauna da ɗaya daga cikin na kusa da shi, Dr. Yunusa Tanko.
1: Da dadewa muna ta hasashe yanayin inda ake bin mu daga jam'iyya zuwa jam'iyya. Misali, mun bar ya bar PDP. Aka binci zuwa Labour Party. Ita Labour Party da aka gurgunta ta. Yaje ADC, daga ADC zuwa NDC. Ana kokari ne don ma kai ya samu ma ya tasiri kan ma ya ma fito zaben gaba daya. Akwai kusan ɗan takakaru kusan sun kai guda 10 ne. Misali ko fiye da haka. Amma babu wanda ke ji ake kira ne kamar Peter Obi. Duk inda ya taba shi ka ji an yi magana. Kuma mun yi la'akari wayannan abubuwa da ake ta yi mai bita da kolin ya nuna karara. Misali akwai zai tafiya zuwa kasar waje America. To yana ce mai ya ba da platform din za a yi. Normally ya kamata mu fito mu fice mu yi shi da mu faɗa wa kowa ai zai zo. Saboda kowa ya ɗan taro hakan nan ya mai irin nuna bayya. To sai ce kan na tura domin na tura wakilai ma za a hana shiga America. Ko kuma ba a san ma abin da jami'in tsaro za su yi ba a kan hanya kafin ma ya kai. Abin da faɗa min kenan wannan jijiya kenan. To daga baya sai na lura cewa baya so a hana shi domin mun an sha dakili duk wani tafiya da zai a nan Najeriya. Wato mun je jami'ar Ahmadu Bello University aka hana shi yin mawara da mutane. Muka tashi muka je jami'a a Bauchi ATBU aka hana shi. Mun je University of Ife aka hana shi. Mun je mu wani university kenan ne aka hana mu Talaba shi ma aka hana shi magana. To kaga irin wa'innan abubuwan sai ka lura cewa Allah kuwa mutanen nan suna suna da raina kuwa abinda na gani ne ba wai an faɗa min ba ne. Mu ma kanmu da muke bin sa dinnan mu ma muna cikin wani irin hatsari. Ko jiya da na bada ɗan wani ɗan interview aka ce mun ce aka kira ni da ake faɗa min cewa
0: To ku yanzu a jam'iyyance ya kuke ganin za ku bullo mu wannan al'amari?
1: To ba abin da za mu yi in bin nan faɗa wa ɗan duniya shi sani saboda kowa ya tashi tsaye ya san cewa mu abin da muke yi kokuri muke mu kwato ɗan Najeriya daga cikin halin nikaka-nika yi. Ba wani cin zarafin kowa muke yi ba, ba mu zagi kowa ba, amma saboda abin da demokratiya ta ce ta danada dole ne mu fito mu maganganun abin da yake faruwa a Najeriya. Su ne waɗannan abubuwa da ya kamata mu dai da za mu iya yi mu faɗa wa mutane kurin ɗan Najeriya su san halin da muke ciki.
0: To wannan magana ta tada hankalin magoya baya. Me wanda sako kuke da shi ga magoya baya?
1: A'a, mu tashi tsaye ne duk wanda zai iya fada koyon baya a kare mutuncinmu da mutuncinsa da shi kansa rayukansa. Allah ne yake karewa. Amma kowa ya tsaya tsayin daka don mu kokari mu san cikin abin da muke ciki kuma su lura cewar fa muna cikin wani irin hatsari in ba wani abin bane ya faru. Don Allah don Annabi ya fara ne faɗa ne don kowa ya san halin da yake ciki.
0: Sai dai furucin na Peter Obi ya haifar da tambayoyi masu yawa a game da yanayin siyasa da kuma makomar demokradiyya a Najeriya. Mun nemi ji daga masanin kimiyyar siyasa Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa akan yadda suke kallon salon siyasar kasar a wannan yanayi.
2: A gaskiya wato yiwa 'yan hamayya kutungwila da bita da kulle ba yau aka saba ba a siyasar Najeriya, amma bai taba daukan salo mai muni irin wannan karan ba.

0: zai zama na da abinda ake nasarari da na boye na ganin cewar an kasara hamayya, an tabbatar babu wani wanda ya takara ba Bola Ahmed Tinubu ba, ba taba ganin irin wannan ba, kuma wato ba karamin na kasu bane a tsarin demokradiyya. Duk demokradiyyar da aka ce babu yan hamayya to ta zama mulkin kama karya, saboda haka kuma mulkin kama karya ba abin da yake haifarwa illa matsala ga shi mulkin, domin za a wayi gari kenan talakawa ba su da wata hanyar numfasawa in ban da su yi bori.
1: Yayin da ake tattaunawa kan yanayin siyasa da matsayin 'yan adawa a Najeriya, wani bangare da ke kara jawo hankali shine rikice-rikicen cikin jam'iyyun siyasa. Amma kan da ya gabata mun yi alƙawarin ji ta bakin bangaren jam'iyyar ADC da ke adawa da shugabancin Sanata David Mark. A wannan makon mun tattauna da jagoran bangaren Nafi'u Bala, wanda ya gyara a game da yadda abokan hamayya suke daukar hukuncin kotu.
2: Kamar yadda ka sani shine akwai shari'u kala-kala a gaban waɗannan mutanen da muke jayayya da su.
3: Na'am.
2: Wato ku David Mark da su Atiku Abubakar. To wannan case din yana da nasaba da case ne na dan majalisar mu zaɓaɓɓe na jam'iyyar ADC, wato Honorable Lekki Abejide, wadda yake kalubalantar sahihancin cewa waɗannan mutanen a matsayin memba na kwamitin amintattu na jam'iyya.
3: Na'am.
2: Kawai wasu mutane su zo su ba tare da bin ka'ida ba su shigo jam'iyya. Ce sun nada kansu shugabanni shine ya garzaya kotu. Akwai wanda shi bayi da hurumin jira kamar jam'iyya, shi don haka bayi da hurumin shigar da kara. Kamar yadda nake mataimakin shugaban jam'iyya na kasa, wanda in shugaba ya matsa ni ne ya kamata na zama shugaba na kai kara, to doka ta bani dama. To a matsayin shi na zabebe na jam'iyya, kotu ta duba ta ce shi bayi da hurumi ya saka baki a wannan dambarwar. Hasali ma kuma ana cikin shari'ar, sai ya watsar da shari'ar ya tafi jam'iyyar APC. To don haka based on wannan hoto sai hukunci ta ce a shi bayi da hurumi, ba wai ta tabbatar da David Mark cewa shine halattaccen shugaba ba yadda suke watsawa a wani gefe. Don haka mu halattaccen shugabancin jam'iyya muna nan daren muna ci gaba da shugabancin jam'iyya. Muna nan muna ci gaba da tantance 'yan jam'iyya da suka ci primaries a jam'iyya domin mu tura sunansu wa hukumar zaɓe. Don haka wannan hukunci mu bai shafi sahihancin shugabancin mu na jam'iyya ba.
1: To ga lokaci na kurewa, kuma kayi bayani filla-filla game da wannan hukunci, kuma ina ganin an fahimta al'amura suna cin karo da juna, gaban ku baya faduwa.
2: To kamar yadda na tabbatar maka, wanda yake da gaskiya gabansa ba zai fadi ba. Kuma waɗannan mutane su Atiku Abubakar da su David Mark suna yaudaran kansu ne. Menene yaudaran kai? Baka zama dan jam'iyya ba, jam'iyyar nan tana da constitution. Shekara 25 da ya wuce jam'iyyar nan tana existing. Rana ɗaya ka shigo ka ce wai ka kori duka shugabannin jam'iyya ka nada kanka. Ai wannan wasan kwaikwayo ne, kuma wannan ya tabbatar maka da cewa shekaru yadda muke ganin mutanen nan shekaru 80-90 wasu sun doshi 100, wannan rudewa ne da gigicewa na shekaru. Don haka muna yi musu uzuri.
1: To ga kunan da saurin karfin ku matasa masu jini a jika, idan suka same ku suka da lalama kamar oba da da suka nemi a sulhunta, dan an ce ba a bari a kwashe duka, yaya za ku yi? Za ku dawo ku zauna akan teburi guda?
2: Idan suka je suka fita suka bi ka'ida, ai mutane ne 'yan uwa kuma shugabanni ne. Da yawan su kafin a haife mu ma su rike mukaman siyasa. Amma zamani ya kawo, yau mun gane waɗannan mutane su suka ciyar da ƙasar baya. Duk da wannan barnar da suka, yau idan suka zo suka bi ka'ida a matsayin su na iyayen mu, za mu ba su dama mu ce to ku koma ku turo 'ya'yan su ku zo mu yi da su. Domin mu tabbatar mu matasa yanzu zamani ya zo. Abunda kuka hanga da shi kuka yi yanzu ba shi bane a gaban mu. Gyarar kasar nan shine a gaban mu. Kuma jam'iyyar ADC already ta tsaye da 'yan takarkaru a kowane mataki. Don haka mun fitar da Professor Chris Uba, shine halattaccen dan takarar shugaban kasa a jam'iyyar mu. Su zo mu zauna su yadda su kamince mu bi 'yan takarkaru da jam'iyya halattacciyar jam'iyya ta tsayar.
1: abinda waɗannan batutuwa suke nunawa shine cewa siyasa bata tsaya ga neman ƙuri'a ne kawai ba tana kuma shafar yadda jam'iyyu ke tafiyar da al'amuransu da yadda 'yan siyasa ke kallon junansu da kuma yadda jama'a ke kallon demokaradiyya gaba ɗaya domin jin ra'ayin jama'a kan waɗannan batutuwa mun tambayi wasu 'yan Najeriya
3: Assalamu alaikum sunana honorable engineer Yusuf Garba wanda aka sani da Gado ina zaune a sabon garin Zaria kuma gaskiya tsakani da Allah barazanar da ake ma 'yan siyasa ta riga ta kai inta domin yau idan kana dan adawa baka isa ka fito kai magana ba ko kai challenging gwamnati ko kace ba ko ana yin dai ko ba yin dai da kai magana kawai za a hada ka da 'yan sanda ko wasu jami'an tsaro su zo su kama ka su maka barazana saboda a rufe maka baki
4: sunana Hassan Albasari Abu Afan Angon Fatima dake nan cikin garin Fataskun jihar Yobe a tarayyar Najeriya to a zahiri na gaskiya dangane ne da yanayin yadda za a ga cewa wasu daga cikin 'yan siyasa musamman ma bangaren adawa a Najeriya suna ikirarin cewa akwai musgunawa dangane da yanayin yadda ake tafiyar da siyasar wannan kasa din in dai har dan al'umma suke wannan demokradiya din to akwai buƙatar a ce kowa yana da freedom yanayin yadda zai kauce ma doka wajen cin zarafin wajen magana da cin zarafi.
5: Assalamu alaikum gidan Radio France mai albarka. Tare kuke da Bashir Muhammad dan Inna Kadisau karamar hukumar faskarin jihar Katsina. Hakika wannan kalubale da 'yan siyasa muke fuskanta musamman 'yan jam'iyyun adawa kalubale ne wanda in ba an tashi an yi kokwaran daukan mataki akan sa ba demokradiyyar kasa ta Najeriya tana nema ta durkushe
6: sunana Ibrahim mai wankin hula a garin mai godiya a Kimba jihar Neja to hakikanin gaskiya game da wannan barazana da ake wa anafin ɗan takarkaru na jam'iyyun adawa a kasa ta Najeriya sam bai dace ba kuma gaskiya ba haka ake jagoranci ba kuma demokradiyyar da suke cewa suke karkashin ta gaskiya ba ta tanadi haka ba
7: alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu radio france international sunana attari ne kalanzar da babban dodo zaria jihar kaduna tarayyar nigeria gaskiya tsakani da allah sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un domin ni kullun abun da nake kwana da shi nake tashi da shi shine makoman talaka a Najeriya saboda a yanzu a Najeriya talaka bai da yancin kansa duba da irin siyasar da ake yin ta yanzu
8: assalamu alaikum rahmatullah sunana Muhammad Tajuddin Kwangila sabon garin Zaria alhamdulillah kamar yanda muke ta ganin jam'iyyun adawa sun fada cikin wani hali na lahaula to ko misali al'umman da suke cikin jam'iyya mai mulki za su iya shaida cewa lallai tun daga zuwan wannan gwamnati na Ahmad Bola Tinubu kusan jam'iyyun adawa suka kasance ba su da karsashi
9: assalamu alaikum da farko dai sunana Muhammad Sani Dauda Cinwazza matashin dan fafutuka ne a nan da magaram jamhuriyar Niger lallai kam yanayin da ake ciki na siyasa musamman ma wanda ake ciki gab da shiga wannan zabi na shekara ta 2027 lallai kam wannan gwamnati ta Bola Ahmad Tinubu tana nuna ƙarfi da isa wanda suke ganin kamar su sun yi kowa mulki wanda kuma wannan mulkin nasu lalle kam na kama kariya ne ba wai mulkin demokradiyya ba ne
1: yanzu kuma mu dan leka wasu muhimman lamuran siyasa da suka gudana a kasashen yammacin nahiyar Afrika a cikin makon nan tare da Hauwa Halliru Gwangwazo

0: A wata gagarin murdan barwar shari'a da ta girgiza kasar, kotun fasalta kundin tsarin mulki ta Senegal ta yi watsi da wani daftarin dokar sauya tsarin mulki mai cike da cece-kuce. Wannan daftarin doka wanda majalisar dokokin kasar ta amince da shi a ranar 29 ga watan Yuni, bisa goyen bayan jam'iyyar PASTEF, ya nemi ya rage wa shugaba Basir Diomaye Faye karfin iko tare da hana shugaban kasar mai ci jagorancin jam'iyyar siyasa. Kotun kolin ta yanke hukuncin cewa gyaran ya saba wa tsarin mulki, lambarin da ya baiwa shugaba Faye gagarumar nasara ta siyasa a daidai lokacin da takaddama ke kara ruruwa tsakaninsa da tsohon babban abokin sa kuma tsohon prime minister kasar Usman Sonko. Gagarumin fada ya barke a kewayen garin Anefis mai muhimmanci da ke arewacin Mali, inda ƴan awaren kabilar Afsanawa daga kungiyar Azawad Liberation Front FLA tare da haɗin gwiwar mayakan jinin masu alaka da Al-Qaida suka yi wa tawagar sojojin gwamnatin Kwantan Bauna. Tawagar ta kunshi dakarun Mali da kuma sojojin haya na rundunar Africa Corps na kasar Rasha. Duk da cewa dakarun gwamnati sun yi nasarar kare sansanin su, wannan hari na Kwantan Bauna ya nuna gagarumin tashin gauran zaben ta'azzarar rikici da matsalar tsaro, inda kwararru ke gargadin cewa zai iya raunana ikon siyasa na jagoran mulkin sojin kasar Assimi Goita. Babban birnin Sierra Leone Freetown na kammala shirye-shirye ta fannin sufuri da masauki, yayin da kasar ke shirin karbar bakuncin taron tsakiyar shekara na kungiyar ECOWAS wanda za a gudanar daga ranar 12 zuwa 19 ga watan Yuli. Shugaba Julius Maada Bio, wanda shine shugaban kungiyar ECOWAS na yanzu, zai jagoranci shugabannin kasashen yankin domin tattauna muhimman kalubalen da suka shafi rashin tsaro a yankin, rarrabuwar kawuna a fannin siyasa a yankin Sahel, da kuma harkar kasuwanci wanci tsakanin iyakokin kasashen. Domin karfafa dankon haɗin kai a yankin, kasashe 12 mambobin kungiyar ECOWAS sun fara aiki a hukumance don rage harajin sufurin jiragen sama da kashi 25 cikin 100 domin sauƙaƙe farashin zirga-zirga tsakanin kasashen yankin. Jami'ai sun tabbatar da cewa kasar Ivory Coast ta soke waɗannan haraji gaba ɗaya, yayin da kasar Sierra Leone ta cire harajin tsaron filin jirgin sama na dala 50 baki ɗaya ga fasinjojin da ke bi ta Freetown. Tokarika Michael.
1: Zan tattara ƴan ko matsayina kenan sai ga gogan naku. Abokina Bala yana zaune kafa ɗaya kan ɗaya. Ina ganin sa nace, Bala, yau ka zo da fuskar damuwa, me ya faru? Bala yace, abokina, siyasa ta fara raba mutane fiye da yadda nake zato. Ta yaya? Nace masa. Bala yace, naji ana cewa ana wa wasu ƴan adawa barazana, na kuma ga yadda wasu ƴan masana'antar fina-finan Hausa da mawaka suke fada da juna a kafafen sada zumunta saboda siyasa. Me ye naka a ciki? Na tambaye shi. Bala yace, abin da ya dame ni shine siyasa za ta zo ta wuce, amma suna da mutunci da sana'ar su da za su ci gaba da rayuwa da ita. Nayi wuf nace masa, kana ganin siyasa ce ta janyo hakan? Gogan naku Bala yace, ba siyasa ce kadai ba, wani lokaci saboda kusanci da masu mulki, wani lokaci kuma saboda abin duniya. Amma ni ina gani bai kamata mutane su lalata sunayensu da abokantakarsu saboda abubuwan da za su wuce ba. Kai Bala, yau ka zo da babban darasi. Na faɗa ina kallansa yana wasa da ƴan makullin motarsa. Shi ko Bala yace, ai abokina, idan Allah ya ba mutum baiwa, bai kamata ya sayar da mutuncinsa a farashi mai rahusa ba. Bala na aje wannan jimla yace, na baka lafiya abokina. Nace masa, mu zama lafiya. Anan shirin dandalin siyasa na wannan mako ya zo ƙarshe. Sai kuma mako mai zuwa, idan mai kowa mai komai ya kai mu, za mu zo muku da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kafatanin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International, abokinku ne Michael Kudisin ke cewa, godiya ta tabbata ga Ubangijin halittu.
2: To, da fatan an fa'idantu da wannan shiri na dandalin siyasa, za mu shakata da wannan.

0: Barkanmu da sake haduwa a cikin wani sabon shirin dandalin siyasa. Shirin da ke waiwayen manyan lamuran siyasa tare da nazarin abin da suke nufi ga demokradiyyar Najeriya. A demokradiyya ana sa ran a samu rayoyi mabambanta. Jam'iyyun adawa da kuma 'yancin fadin albarkacin baki. Amma me ke faruwa idan 'yan adawa suka fara nuna fargaba game da tsaronsu ko kuma yanayin siyasar kasar? A wannan makon dan takarar shugaban kasa a Najeriya karkashin jam'iyyar NDC Peter Obi yayi kirarin cewa rayuwarsa na cikin hadari. Yana mai nuna damuwa kan yanayin siyasar kasar gabanin zaben 2027. A gefe guda kuma rikicin shugabancin jam'iyyar ADC ya dauki sabon salo bayan da wata kotu ta tabbatar da shugabancin Senator David Mark yayin da bangaren da ke adawa da wannan hukuncin ke ci gaba da bayyana matsayinsa. Abokinku ne Michael Kudison, kuma wannan shine dandalin siyasa. Da farko mun fara da batun da ya jawo cece kuce a fagen siyasar Najeriya. Dan takarar shugaban kasa a Najeriya Peter Obi ya bayyana damuwa kan tsaransa. Yana mai cewa rayuwarsa na cikin hadari, amma yana nuna shakku ko zai kai ga zaben shekarar 2027. To domin karin haske kan wannan batu, mun tattauna da ɗaya daga cikin na kusa da shi, Dr. Yunusa Tanko.
1: Da dadewa muna ta hasashe yanayin inda ake bin mu daga jam'iyya zuwa jam'iyya. Misali, mun ya bar PDP. Aka binci zuwa Labour Party. Ita Labour Party din aka gurgunta ta. Ya je ADC, daga ADC zuwa NDC. Ana kokari ne don ma kai ya samu ma ya tasiri kan ma ya ma fito zaben gaba daya. Akwai kusan 'yan takakaru kusan sun kai guda 10 ne. Misali ko fiye da haka. Amma babu wanda ake ji ake kira ne kamar Peter Obi. Duk inda ya taba shi ka ji an yi magana. Kuma mun yi la'akari wayannan abubuwa da ake ta yi mai bita da kolin ya nuna karara. Misali akwai zai tafiya zuwa kasar waje America. To yana ce mai ya ba da platform din za a yi. Normally ya kamata mu fito mu fice mu yi shaida mu faɗa wa kowa ai zai zo. Saboda kowa ya ɗan taro haka nan ya mai irin nuna mabaya. To sai ce mun kan na tura domin in na tura wataƙila ma za a hana shiga America. Ko kuma ba a san ma abin da jami'in tsaro za su yi ba akan hanya kafin ma ya kai. Abin da faɗa min kenan wannan jijiya kenan. To daga baya sai na lura cewa baya so a hana shi domin mun an sha dakili duk wani tafiya da zai a nan Najeriya. Wato mun je jami'ar Ahmadu Bello University aka hana shi yin muhawara da mutane. Muka tashi muka je jami'a a Bauchi ATBU aka hana shi. Mun je University of Ife aka hana shi. Mun je mu wani university kenan ne aka saka hana mu Talaba shi ma aka hana shi magana. To kaga irin wayannan abubuwan sai ka lura cewa Allah kuwa mutanen nan suna so na da raina kuwa abinda na gani ne ba wai an faɗa min bane. Mu ma kanmu da muke bin sa dinnan mu ma muna cikin wani irin hatsari. Ko jiya da na bada dan wani dan interview aka ce mu ce aka kira ni da dai ake faɗa min cewa in taka tsantsan fa sai waye nace abin da aka fara min kenan. To saboda haka irin wayannan abubuwan muna jin su ganin su suna faruwa. So shi yasa kaga idan yayi magana irin wayannan abubuwan mu ma sai mu ji tausayin sa wallahi.
0: To ku yanzu a jam'iyyance ya kuke ganin za ku bullo mu wannan al'amari?
1: To ba abin da zamu yi in bin nan faɗa mu faɗa in duniya shi sani saboda kowa ya tashi tsaye ya san cewa mu abin da muke yi kokari muke mu kwato 'yan Najeriya daga cikin halin nikaka yi. Ba wani cin zarafin kowa muke yi ba. Ba mu zagi kowa ba. Amma saboda abin da demokradiyya ta ce nada, dole ne mu fito mu gangano abin da yake faruwa a Najeriya. Su ne wa'annan abubuwa da ya kamata mu dai da zamu iya yi mu faɗa wa mutane kurin 'yan Najeriya sun halin da muke ciki.
0: To wannan magana ta tada hankalin magoya baya. Me wanda sako kuke da shi ga magoya baya?
1: A'a, mu tashi tsaye ne duk wanda zai iya fada koyon baya a kare mutuncinmu da mutuncinsa da shi kansa rayukansa. Allah ne yake karewa. Amma kowa ya tsaya tsayin daka don mu kokari mu san cikin abin da muke ciki kuma su lura cewa fa muna cikin wani hatsari in ba wani abin bane ya faru. don Allah don Annabi ya fara je fada ne don kowa ya san halin da yake ciki.
0: Sai dai furucin na Peter Obi ya haifar da tambayoyi masu yawa a game da yanayin siyasa da kuma makomar demokradiyya a Najeriya. Mun nemi ji daga masanin kimiyyar siyasa Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa akan yadda suke kallon salon siyasar kasar a wannan yanayi.
2: A gaskiya wato yiwa yan hamayya kutungwila da bita da kulle ba yau aka saba ba a siyasar Najeriya, amma bai taba daukan salo mai muni irin wannan karan ba da zai zama na da abinda ake nasarari da na boye na ganin cewar an kasara hamayya, an tabbatar babu wani wanda ya takara ba Bola Ahmed Tinubu ba. Ba taba ganin irin wannan ba, kuma wato ba karamin nakasu bane a tsarin demokradiyya. Duk demokradiyyar da aka ce babu yan hamayya to ta zama mulkin kama karya, saboda haka kuma mulkin kama karya ba abin da yake haifarwa illa matsala ga shi mulkin, domin za a wayi gari kenan talakawa ba su da wata hanyar numfasawa ban da su yi gori.
0: Yayin da ake tattaunawa kan yanayin siyasa da matsayin 'yan adawa a Najeriya, wani bangare da ke kara jawo hankali shine rikice-rikicen cikin jam'iyyun siyasa. A makon da ya gabata mun yi alkawarin ji ta bakin bangaren jam'iyyar ADC da ke adawa da shugabancin Sanata David Mark. A wannan makon mun tattauna da jagoran bangaren Nafi'u Bala, wanda ya gyara a game da yadda abokan hamayya suke daukar hukuncin kotu.
3: Kamar yadda ka sani shine akwai shari'u kala-kala a gaban waɗannan mutanen da muke jayayya da su.
4: Na'am.
3: Wato ku David Mark da su Atiku Abubakar. To wannan case din yana da nasaba da case ne na dan majalisar muzaɓaɓɓe na jam'iyyar ADC, wato Honorable Lekki Abejide, wadda yake kalubalantar sahihancin cewa waɗannan mutanen a matsayin memba na kwamitin amintattu na jam'iyya.
4: Na'am.
3: Kawai wasu mutane su zo su ba tare da bin ka'ida ba su shigo jam'iyya. Ce sun naɗa kansu shugabanni shine ya garzaya kotu. Akwai wadda shi ba yi da hurumin jaragamar jam'iyya, shi don haka ba yi da hurumin shigar da ƙara. Kamar yadda nake mataimakin shugaban jam'iyya na ƙasa, wadda in shugaba ya matsa ni ne ya kamata na zama shugaba na kai ƙara, to doka ta bani dama. To a matsayin shi na zaɓaɓɓe na jam'iyya, kotu ta duba ta ce shi ba yi da hurumi ya saka baki a wannan dambarwar. Hasali ma kuma ana cikin shari'ar, sai ya watsar da shari'ar ya tafi jam'iyyar APC. To don haka based on wannan kotu sai hukunci ta ce a shi ba yi da hurumi, ba wai ta tabbatar da David Mark cewa shi ne halattaccen shugaba ba yadda suke watsawa a wani gefe. Don haka mu halattaccen shugabancin jam'iyya muna nan daren muna ci gaba da shugabancin jam'iyya. Muna nan muna ci gaba da tantance 'yan jam'iyya da suka ci primaries a jam'iyya domin mu tura sunansu wa hukumar zaɓe. Don haka wannan hukunci mu bai shafi sahihancin shugabancinmu na jam'iyya ba.
0: To ga lokaci na kurewa, kuma ka yi bayani filla-filla game da wannan hukunci, kuma ina ganin an fahimta al'amura suna cin karo da juna, gabanku baya faduwa.
3: To kamar yadda na tabbatar maka, wanda yake da gaskiya gabansa ba zai fadi ba. Kuma waɗannan mutane su Atiku Abubakar da su David Mark suna yaudaran kansu ne. Menene yaudaran kai? Baka zama dan jam'iyya ba, jam'iyyar nan tana da constitution. Shekara 25 da ya wuce jam'iyyar nan tana existing. Rana ɗaya ka shigo ka ce wai ka kori duka shugabannin jam'iyya ka naɗa kanka. Ai wannan wasan kwaikwayo ne, kuma wannan ya tabbatar maka da cewa shekaru yadda muke ganin mutanen nan shekaru 80-90 wasu sun doshi 100, wannan rudewa ne da gigicewa na shekaru, don haka muna yi musu uzuri.
0: To ga kunan da saurin karfin ku matasa masu jini a jika, idan suka same ku suka da lalama kamar oba da ɗa suka nemi a sulhunta, dan an ce ba a bari a kwashe duka, yaya za ku yi? Za ku dawo ku zauna akan teburi guda?
3: Idan suka je suka fita suka bi ka'ida, ai mutane ne 'yan uwa kuma shugabanni ne. Da yawan su kafin a haife mu ma su rike mukaman siyasa. Amma zamani ya kawo, yau mun gane waɗannan mutane su suka ciyar da ƙasar baya. duk da wannan barnar da suka yau idan suka zo suka bi ka'ida a matsayin su na iyayen mu za mu ba su dama mu ce to ku koma ku turo iyayen su ku zo mu yi da su domin mu tabbatar mu matasa yanzu zamani ya zo abunda kuka hanga da shi kuka yi yanzu ba shi bane a gaban mu garar kasar nan shine a gaban mu kuma jam'iyyar ADC already ta tsaye da yan takarkaru a kowane mataki don haka mun fitar da Professor Chris Uba shine halattaccen dan takarar shugaban kasa a jam'iyyar mu su zo mu zauna su yadda su kamince mu bi yan takarkaru da jam'iyya halattacciyar jam'iyya ta tsayar
0: abinda waɗannan batutuwa suke nunawa shine cewa siyasa bata tsaya ga neman ƙuri'a ne kawai ba tana kuma shafar yadda jam'iyyu ke tafiyar da al'amuran su da yadda 'yan siyasa ke kallon junan su da kuma yadda jama'a ke kallon demokradiyya gaba daya domin jin ra'ayin jama'a kan waɗannan batutuwa mun tambayi wasu 'yan Najeriya
4: Assalamu alaikum sunana honorable engineer Yusuf Garba wanda aka sani da Gado ina zaune a sabon garin Zaria kuma gaskiya tsakani da Allah barazanar da ake ma 'yan siyasa ta riga ta kai inta domin yau idan kana dan adawa baka isa ka fito kai magana ba ko kai challenging gwamnati ko ka ce ba ko ana yin dai ko ba yin dai da kai magana kawai za a hada ka da 'yan sanda ko wasu jami'an tsaro su zo su kama ka su maka barazana saboda a rufe maka baki
5: sunana Hassan Albasari Abu Afan Angon Fatima dake nan cikin garin Fataskun jihar Yobe a tarayyar Najeriya to a zahiri na gaskiya dangane ne da yanayin yadda za a ga cewa wasu daga cikin 'yan siyasa musamman ma bangaren adawa a Najeriya suna ikirarin cewa akwai musgunawa dangane da yanayin yadda ake tafiyar da siyasar wannan kasa din in dai har dan al'umma suke wannan demokradiya din to akwai buƙatar a ce kowa yana da freedom yanayin yadda zai kauce ma doka wajen cin zarafin wajen magana da cin zarafi
6: Assalamu alaikum gidan Radio France mai albarka tare kuke da Bashir Muhammad dan Inna Kadisau karamar hukumar faskarin jihar Katsina hakika wannan kalubale da yan siyasa muke fuskanta musamman yan jam'iyyar adawa kalubale ne wanda in ba an tashi an yi kokwaran daukan mataki akan sa ba demokradiyyar kasa ta Najeriya tana nema ta durkushe
7: sunana Ibrahim mai wankin hula a garin mai godiya a Kimba jihar Niger to hakikanin gaskiya game da wannan barazana da ake wa anafin yan takarkaru na jam'iyyun adawa a kasa ta Najeriya sam bai dace ba kuma gaskiya ba haka ake jagoranci ba kuma demokradiyyar da suke cewa suke karkashin ta gaskiya ba ta tanadi haka ba
8: alaikum warahmatullahi wabarakatuhu Radio France International sunana Attahiri ne kalanzar da babban Dodo Zaria jihar Kaduna tarayyar Najeriya gaskiya tsakani da Allah sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to mun ni kullun abun da nake kwana da shi nake tashi da shi shine makoman talaka a Najeriya saboda a yanzu a Najeriya talaka bai da yancin kansa duba da irin siyasar da ake yin ta yanzu
9: assalamu alaikum rahmatullah sunana Muhammad Tajuddin Kwangila sabon garin Zaria alhamdulillah kamar yanda muke ta ganin jam'iyyun adawa sun fada cikin wani hali na la haula to ko misali al'umman da suke cikin jam'iyya mai mulki za su iya shaida cewa lalle tun daga zuwan wannan gwamnati na Ahmed Bola Tinubu kusan jam'iyyun adawa suka kasance ba su da karsashi
10: Assalamu alaikum da farko dai sunana Muhammad Sani Dauda Cinwazza matashin dan fafutuka ne a nan da magaram Jamhuriyar Niger lalle kam yanayin da ake ciki na siyasa musamman ma wanda ake ciki gab da shiga wannan zabi na shekara ta 2027 lalle kam wannan gwamnati ta Bola Ahmed Tinubu tana nuna ƙarfi da isa wanda suke ganin kamar su sun yi kowa mulki wanda kuma wannan mulkin nasu lalle kam na kama kariya ne ba wai mulkin demokradiya ba ne
0: yanzu kuma mu dan leka wasu muhimman lamuran siyasa da suka gudana a kasashen yammacin nahiyar Afrika a cikin makon nan tare da Hauwa Halliru Gwangwazo

0: A wata gagarin murdan barwar shari'a da ta girgiza kasar, kotun fasalta kundin tsarin mulki ta Senegal ta yi watsi da wani daftarin dokar sauya tsarin mulki mai cike da cece-kuce. Wannan daftarin doka wanda majalisar dokokin kasar ta amince da shi a ranar 29 ga watan Yuni, bisa goyen bayan jam'iyyar PASTEF, ya nemi ya rage wa shugaba Basir Diomaye Faye karfin iko, tare da hana shugaban kasar mai ci jagorancin jam'iyyar siyasa. Kotun kolin ta yanke hukuncin cewa gyaran ya saba wa tsarin mulki, lambarin da ya baiwa shugaba Faye gagarumar nasara ta siyasa a daidai lokacin da takaddama ke ƙara ruruwa tsakaninsa da tsohon babban abokinsa kuma tsohon prime minister kasar Usman Sonko. Gagarumin fada ya barke a kewayen garin Anefis mai muhimmanci dake arewacin Mali, inda ƴan awaren kabilar Afsanawa daga kungiyar Azawad Liberation Front FLA tare da haɗin gwiwar mayakan jinin masu alaka da Al-Qaida suka yi wa tawagar sojojin gwamnatin Kwantan Bauna. Tawagar ta kunshi dakarun Mali da kuma sojojin haya na rundunar Africa Corps na kasar Rasha. Duk da cewa dakarun gwamnati sun yi nasarar kare sansanin su, wannan hari na Kwantan Bauna ya nuna gagarumin tashin gauran zaben ta'azzarar rikici da matsalar tsaro, inda kwararru ke gargadin cewa zai iya raunana ikon siyasa na jagoran mulkin sojin kasar Assimi Goita. Babban birnin Sierra Leone Freetown na kammala shirye-shirye ta fannin sufuri da masauki, yayin da kasar ke shirin karbar bakuncin taron tsakiyar shekara na kungiyar ECOWAS wanda za a gudanar daga ranar 12 zuwa 19 ga watan Yuli. Shugaba Julius Maada Bio, wanda shine shugaban kungiyar ECOWAS na yanzu, zai jagoranci shugabannin kasashen yankin domin tattauna muhimman kalubalen da suka shafi rashin tsaro a yankin, rarrabuwar kawuna a fannin siyasa a yankin Sahel, da kuma harkar kasuwanci tsakanin iyakokin kasashen. Domin karfafa dangon haɗin kai a yankin, kasashe 12 mambobin kungiyar ECOWAS sun fara aiki a hukumance don rage harajin sufurin jiragen sama da kashi 25 cikin 100 domin sauƙaƙe farashin zirga-zirga tsakanin kasashen yankin. Jami'ai sun tabbatar da cewa kasar Ivory Coast ta soke waɗannan haraji gaba ɗaya, yayin da kasar Sierra Leone ta cire harajin tsaron filin jirgin sama na dala 50 baki ɗaya ga fasinjojin da ke bi ta Freetown. To gare ka Michael.
1: Zan tattara ƴan ko matsayina kenan, sai ga gogan naku. Aboki na Bala yana zaune kafa ɗaya kan ɗaya. Ina ganin sa nace, Bala, yau ka zo da fuskar damuwa, me ya faru? Bala yace, aboki na, siyasa ta fara raba mutane fiye da yadda nake zato. Ta yaya? Nace masa. Bala yace, naji ana cewa ana wa wasu ƴan adawa barazana, na kuma ga yadda wasu ƴan masana'antar fina-finan Hausa da mawaka suke fada da juna a kafafen sada zumunta saboda siyasa. Me ye naka a ciki? Na tambaye shi. Bala yace, abin da ya dame ni shine siyasa za ta zo ta wuce, amma suna da mutunci da sana'ar su da za su ci gaba da rayuwa da ita. Nayi wuf nace masa, kana ganin siyasa ce ta janyo hakan? Gogan naku Bala yace, ba siyasa ce kadai ba, wani lokaci saboda kusanci da masu mulki, wani lokaci kuma saboda abin duniya. Amma ni ina gani bai kamata mutane su lalata sunayensu da abokantakarsu saboda abubuwan da za su wuce ba. Kai Bala, yau ka zo da babban darasi. Na faɗa ina kallansa yana wasa da ƴan makullin motarsa. Shi ko Bala yace, ai abokina, idan Allah ya ba mutum baiwa, bai kamata ya sayar da mutuncinsa a farashi mai rahusa ba. Bala na aje wannan jimla, ya ce, na baka lafiya abokina. Na ce masa, mu zama lafiya. A nan shirin dandalin siyasa na wannan mako ya zo ƙarshe. Sai kuma mako mai zuwa, idan mai kowa mai komai ya kai mu, za mu zo muku da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kafatanin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International, abokinku ne Michael Kudisin ke cewa, godiya ta tabbata ga Ubangijin halittu.
2: To, da fatan an fa'idantu da wannan shiri na dandalin siyasa, za mu shakata da wannan.